0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Yes, to help!
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apandihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Doon na maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Doon na usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line up sa produkto sa Yes to Health Incorporated.
8: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker ko may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella sa
10: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
11: Sister Pain.
12: Opus Nix.

stations sa Luzon. Luzon. Visayas. Visayas. Mindanao. Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila.

0: Ang mga pauling headlines, sinatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. PBBM, itinalaga si Joey Salceda bilang bagong Presidential Legislative Liaison Office Secretary.
1: Browner out na Parete in bilang bagong AFP Chief of Staff.
0: United States nagpahayag ng suporta sa Pilipinas matapos ang insidente sa Ayungin Shoal.
1: Foundation for Economic Freedom nanawagan na ipagpaliban ang 85 pesos na aumento sa minimum wage earner sa NCR.
0: NBI Director Matibag at Senator Alan Peter Cayetano inaasahang maghaharap sa ikawalong araw na impeachment trial ni VP Sara Duterte.
1: Ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., simple pero marangal ayon sa Malacanang. Iglesia ni Cristo, isa sa mga grupong magsasagawa ng kilos protesta sa araw ng sona.
0: DPWH Secretary Dizon ibinunyag na mayroong papangalanang Big Fish kaugnay po sa flood control anomalies bago o sa araw ng sona ng Pangulo.
1: Sa balitang regional, mga kalihim ng gabinete binisita ang mga pamilyang sinalanta ng kalamidad sa Jose Abad Santos, Davao Occidental.
0: International, U.S. President Donald Trump nangakong hindi aarestuhin si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sakaling dumalo ito sa United Nations General Assembly sa New York.
1: Sa balitang showbiz, DJ Luño kasal na sa kanyang longtime partner na si DJ Amari.
0: At sa sports, katropa Norman Miguel muling tinalagang head coach ng NU Lady Bulldogs.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Mga katropa, panahalian na po ng Tuesday, July 21, 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabayin po napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao, at iba pang XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. si dating Albay Representative Joey Salceda bilang bagong sekretary ng Presidential Legislative Liaison Office o PLLO. Bago ang kanyang posisyon, huli siyang nagsilbi sa gabinete ng 2007 bilang Presidential Chief of Staff. Sa kanyang pahayag nitong Martes, July 21, sinabi ni Salceda na ang ipinagkatiwala sa kanya ay ang reforma at pagbabago ng PLLO para mag-isang tunay na policy office ng Pangulo. Ayon kay Salceda, bukas ang administrasyon sa pinakamahusay na idea mula sa mamamayan. At dahil po dito, hinikayat niya ang mga eksperto at lalo na ang mga kabataang ibahagi ang kanilang oras, talento at kakayahan para makatulong sa pagpapaunlad ng mga polisiya at programa ng pamahalaan.
2: XFM News Nationwide.
1: Talaga naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Lieutenant General Antonio Navarrete bilang ika-61 Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines o AFP ayon sa Department of National Defense. Papalitan ni Navarrete si General Romeo Browner Jr. na magre-retiro ngayong araw matapos ang kanyang panunungkulan bilang pinuno ng AFP. Kasabay nito, itinalaga naman si Lieutenant General Donald Gumiran, dating commander ng Western Mindanao Command o West Mincom, bilang bagong commanding general ng Philippine Army. Si Navarrete, miyembro ng Philippine Military Academy Big Kiss Lahi Class of 1990, ay nagsilbi bilang commander ng West Mincom at humawak ng iba't ibang pangunahing posisyon sa Philippine Army at AFP bago ang kanyang pagkakahirang bilang bagong pinuno ng sandatahang lakas.
2: XFM News Nationwide.
0: Si Senator Robin Padilla, kinundi na po ang pananakit ng China Coast Guard sa sundalong Pilipino. Natropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Live report.
1: Mariing kinundinan ni Senador Robin Padilla ang umano'y marahas na pananakit ng China Coast Guard sa isang sundalong Pilipino sa Yungin Shoal sa West Philippine Sea. Ayon sa Senador, hindi na ito simpleng insidente kundi isang seryosong paglapastangan sa mga sundalong nagtatanggol sa karapatan at soberanya ng Pilipinas. Nanawagan si Padilla sa pamahalaan na gumawa ng mas matatag at konkretong hakbang upang maprotektahan ang mga sundalo at papanagutin ang mga responsable. Anya, hindi na sapat ang paulit-ulit na diplomatic protest kung magpapatuloy ang mga insidente ng panggigipit at pananakit. Pinuri rin na Senador ang ipinakitang disiplina at profesionalismo ng mga sundalong Pilipino sa kabila ng matinding provokasyon. Higit niya na hindi dapat abusuhin ang hangarin ng Pilipinas para sa kapayapaan at hindi ito dapat ituring na kahinaan. Binigyan din ni Padilla na nararapat lamang na mabigyan ng sapat na proteksyon at suporta ang mga sundalong patuloy na nagbabantay sa West Philippine Sea upang mapangalagaan ang digdidad at karapatan ng bansa. Para sa Nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa kaugnay na balita, nagpahayag ng suporta ang Estados Unidos sa Pilipinas kasunod ng insidente sa Yungin Shoal kung saan isang tauhan ng Philippine Navy ang sinaktan umano ng Chinese Coast Guard gamit ang kahoy na baton habang nasa rubber boat noong Lunes. Sa pahayag ni U.S. Ambassador to the Philippines, Lee Lipton, muling igreet ng Amerika na nananatili itong katuwang ng Pilipinas bilang pinakamatagal nitong treaty ally sa Southeast Asia sa pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran. Nanawagan din ng Estados Unidos sa China Coast Guard, Chinese Navy at Maritime Militia na itigil ang umano'y iligal, agresibo at mapanninlang na mga aksyon sa South China Sea. Nauna ng kinundinan ng Armed Forces of the Philippines ang insidente at iginiit na magpapatuloy ang mga lehitimong operasyon ng bansa sa Yungin Shoal alinsunod sa international law.
2: XFM News Nationwide.
0: Tiniyak po ni Defense Secretary Gilbert Chodoro na hindi magdudulot ng kakulangan sa supply ng tubig ang planong Philippine-United States PAC Silica Project. Kasunod na mga pangamba na ilang sektor, ayon kay Chodoro, wala pong malaki industrial project ang maaprubahan kung walang maayos at sustainable na water management system. Kinumpirma rin ang National Water Resources Board na sapat ang supply ng tubig para sa proyekto, kabilang po ang recycling at impounding system, nang hindi naapektuhan ang pangailangan ng mga kalapit na komunidad. Samantala, sinabi rin ng Malacanang na titiyakin ang pamahalaan na hindi makakasira sa kalikasan o magpapalikas ng mga residente ang nasabing proyekto. Ang PAX Silica Economic Security Zone ay isang planong Philippine-US initiative na magtatayo po ng 4,000-acre semiconductor hub dyan sa New Clark City, layuning lumikha ng trabaho. Palakasin din ang advanced manufacturing at suportahan ang pag-unlad ng strategic industries sa bansa.
2: XFM News Nationwide.
1: Nanawagan ang Foundation for Economic Freedom o FEFS sa pamahalaan na pansamantalang ipagpaliban ang pagkapatupad ng 85 pesos na dagdag sa arawang minimum wage sa Metro Manila habang isinasailalim ito sa masusing pagsusuri. Ayon sa FEFS, bagamat layunin ng wage hike na matulungan ang mga manggagawa, maaari itong magdulot ng hindi inaasahang epekto tulad ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, pagbaba ng hiring na trabaho at posibleng pagbabawas ng mga empleyado. Nagbabala rin ang grupo na higit na maapektuhan ang mga micro, small and medium enterprises o MSME na kasalukuyan ang nahaharap sa mataas na gastusin, mahinang demand at pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdig ang merkado. Igirit ng FEF na maaaring makaapekto rin ang wage increase sa paumuhunan at katatagan ng ekonomiya dahil posibleng magdulot ito ng panibagong pagtaas ng inflation at dagdag na pasanin sa mga negosyo at mamimili.
2: XFM News Nationwide.
0: Ito pong tinatawag na eGov PH app, mga katropa, ginawang daan sa mabilis sa pag-uulat ng reklamo laban sa mga gasolinahan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM, Mega Manila.
2: Live report. Report.
3: Binuksan ng pamahalaan ang Eagle PH app bilang mas mabilis at dokumentadong paraan para makapagsumbong ang publiko kaugnay sa mga posibleng paglabag sa mga gasolinahan, kabilang ang isyu sa tamang sukat at kalidad ng gasolina. Sa pamamagitan ng aplikasyon, maaaring isubiti ng mga mamimili ang kanilang reklamo sa pamamagitan ng pagpunta sa report icon at pagpili sa gas station concerns bago ilagay ang kumpletong detalye ng kanilang ulat. Ayon sa pamahalaan, bahagi ito ng paggamit ng digital platforms upang mapalakas ang proteksyon sa mga mamimili at matiyak ang maagap na aksyon laban sa mga serbisyong hindi sumusunod sa pamantayan. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Inaasahang magiging mainit ang pagdinig sa ikawalong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil sa posibleng paghaharap ni National Bureau of Investigation NBI Director Melvin Matibag at Senator Judge Alan Peter Cayetano. Ayon kay dating FAU Law Dean Attorney Melencio Santa Maria, posibleng maharap si Matibag sa matinding pagtatanong matapos nitong ihayag na maaaring sa ilalim sa subpoena si Cayetano kaugnay ng investigasyon sa umano'y irregularidad sa 2019 Southeast Asian Games. Nauna nang sinabi ni Cayetano na tila ini-intimidate siya ni Matibag sa pagbanggit sa naturang investigasyon habang i-grate naman ang NBI na nagpapatuloy lamang ang fact-finding inquiry sa paggamit ng mahigit 2.2 billion pesos na pondo para sa SEA Games. Bukod sa inaasahang palitan ng pananaw, nakatakda ring tumistigo si Matibag kaugnay ng investigasyon ng NBI sa umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
2: XFM News Nationwide.
0: Kinumpirma ng National Bureau of Investigation, katropa, na naglabas nito ng subpoena sa ilang opisyal po ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o yung PISGOC kaugnay ng investigasyon sa mga irregularities sa 2019 Asian Games o Southeast Asian Games. Kabilang sa mga pinadalhan ng subpoena sa Chief Operating Officer Ramon Tatsuzara, Chief Financial Officer Dexter Estacio, Corporate Secretary Monica Ann Mitra at mga board member na sina Donaldo Caringal, Tomas Carrasco Jr. at John Lester Buenconseso o Buenconseho. Iniimbestigahan din po ng NBI o mani hindi naliliquidate na pondo ng PISGOC at ang paggasto sa New Clark City Sports Complex na sinasabing pinunduhan sa pamamagitan ng budget insertion. Patuloy ang investigasyon ng NBI para matukoy kung may pananagutang administratibo o kriminal ang mga sangkot sa kontrobersiya.
2: XFM News Nationwide.
1: Inihayag ng Malacanang na magiging simple ngunit marangal ang ikalimang State of the Nation address o sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong taon. Ayon kay Palace Press Officer Yuse Claire Castro, walang celebrity director o mga kilalang performer na kalahok sa programa dahil layunin ng administrasyon na panatilihing payak ngunit makabuluhan ang naturang pagtitipon. Sinabi rin ni Castro na napili na ang aawit ang pambansang awit sa SONA, ngunit hindi pa muna niya maaaring isapubliko ang pangalan nito dahil naisumanong panatilihing sorpresa ang anunsyo. Matatandaan si Sofronio Vasquez, kampiyon ng The Voice USA Season 26, ang umawit ng lupang hinirang sa ikaapat na SONA ni Pangulong Marcos noong nakaraang taon.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay na balita, kinumpirma ng PNP na magkakaroon ng aktibidad na Iglesia ni Cristo sa July 27. Kasabay po ng State of the Nation address ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. Kayin pa man, di pa madyak ng PNP ang eksaktong lugar kung saan ito isasagawa. Samantala, sinabi rin ng PNP na tanging ang mga grupong may permit to rally lamang ang papayagang magsagawa ng kilos protesta kaugnay ng SONA.
2: XFM News Nationwide.
1: Ipinahiwatig naman ni Public Works Secretary Vince Dizon na maaaring magkaroon ng mahalagang anunsyo kaugnay ng investigasyon sa umano'y anomalya sa mga flood control project bago sa mismong State of the Nation address o SONA ni Pangulong Marcos sa July 27. Ayon kay Dizon, dapat hintayin ng publiko ang susunod na hakbang ng Office of the Ombudsman at ang magiging pahayag ng Pangulo, lalo na matapos ihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla Ligaya na may isa pang big fish na posibleng sampahan ng kaso. Binigyan din ng kalihim na marami ng malalaking personalidad ang naaresto kaugnay ng kontrobersya at naniniwala siyang may iba pang mahalagang update na ilalabas sa mga susunod na araw. Samantala, nagpahayag si Dizon ng suporta sa plano ng ombudsman na gawing state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan kung makatutulong ito sa pagtukoy at pagsasampa ng kaso laban sa mga umano'y pangunahing utak sa anomalya.
2: Next FM News Nationwide.
0: Si DPWH Secretary Dizon, mga katropa, satisfied sa paghawak po ng ombudsman sa flood control cases. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
2: Live!
4: Nagpahayag ng kasiyahan si Public Works Secretary Vince Dizon sa itinatakbo at paghawak ng Office of the Ombudsman sa mga kasong kaugnay ng umano'y flood control anomalies. Ayon kay Dizon, mas marami pang opisyal ng DPWH ang kinasuhan sa korte habang naghahanda ang ombudsman ng reklamo laban sa isang mataas na opisyal ng pamahalaan. Sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na ihahain ang mga reklamong plunder at graft laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Handa na umano ang mga ito para sa preliminary investigation. Ani Dizon, nagtitiwala siyang sinusuri ng ombudsman ang mga ebidensya bago maghain ng kaso sa Sandigan Bayan. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Kinumpirma ng Bureau of Immigration o BI na nakatanggap ito ng impormasyon tungkol sa umano'y mga planong lumabas ng bansa ni dating House Speaker Martin Romualdez, ngunit hindi ito natuloy dahil sa umiiral na Precautionary Hold Departure Order o PHDO laban sa kanya. Sa parehan ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni BI spokesperson Dana Sandoval na hindi nila maaaring ilahad ang eksaktong bilang ng mga pagtatangka, ngunit inaming may natanggap silang impormasyon ukol sa naturang plano.
5: Sa ating pong database, nakalagay po ang mga derogatory records. Ito po ay actionable sa lahat ng palibaran, barko po, paalibo barko, for all immigration officers. So once pa-encounter po ang isang subject na merong derogatory record, we take the necessary action based on the derogatory record na inisyo po ng portela ng takas sa isang individual. At so far po, wala pa naman pong record nung na siya po ay nakanubat ng bansa.
1: Si BI spokesperson Dana Sandoval.
2: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:19 sa XFM News Nationwide. Sabayan din po tayo napapahinggan sa pamamagitan po mga katropa ng XFM 104.7 Malaybalay, XFM 88.3 Cebu at XFM 101.7 Canlaon. Diretso tayo sa regional reports.
2: Balitang regional.
0: Diyan muna sa Palawan, may sundalo po ng armed forces yung sugatan matapos na makaengkwentro. Yun ang China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Katropa natin sa balita, Gerald Gales na XFM Palawan.
6: Mariing kinundina ng National Task Force for the West Philippine Sea ang marahas na pagkilos ng mga tauhan ng China Coast Guard personnel sa sundalo ng Pilipinas sa Ayungin Shoal kahapon, 9:15 ng umaga, nang dumating ang CCG sakay ng Rigidol Inflatable Boat sa tabi at ilang metro lang sa BRP Sierra Madre, at dito na sila nilapitan ng mga sundalo ng AFP sakay ng rubber boat. tumanggi ang sasakyang pandagat ng China na umalis kahit pa pinapaalis na ito ng sundalo ng Pilipinas at sa halip ay lalo pang pinalala ang sitwasyon hanggang sa nagkapaluan na ang mga tauhan ng AFP at CCG. Ang resulta, tinamaan sa ulo ang isang sundalo ng Pilipinas gamit ang kahoy na pamalo. Ayon sa AFP, ang pinakabagong pagkilos na ito laban sa mga gumaganap sa kanilang tungkulin ay naglalayong palakihin ang tensyon sa West Philippine Sea. Nananatiling tapat ang Pilipinas sa mapayapang pagluta sa mga alitan at ipinagtatanggol ang karapatan ng soberenya ng bansa. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Mga kalihim ng gabinete, binisita ang mga pamilyang sinalanta ng kalamidad sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
7: Personal na binisita ni na DSWD Secretary Rex Gatchalian, DPWH Secretary Vince Dizon, DepEd Secretary Sunny Angara at Cabinet Secretary Benhur Abalos ang mga lugar sa Jose Abad Santos, Davao Occidental na labis na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol at matinding pagbaha na pinalala ng Bagyong Inday. Ayon sa utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., nagsagawa ng assessment ang mga kalihim sa lawak ng pinsalang idinulot ng kalamidad sa mga barangay ng Sugal, Nuwing at Butulan. Ipinresenta naman ni Jose Abad Santos Municipal Mayor Jason John Joyce kay DepEd Secretary Sunny Angara na nasa kabuuang 39 na paaralan at nasa 405 na classrooms ang nagtamo ng matinding pinsala dahil sa lindol. Bilang tugon, tiniyak ng kalihim ang agarang rehabilitasyon ng mga nasirang paaralan, pagtatayo ng learning continuity spaces at patuloy na suporta upang matiyak ang ligtas na pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral at guro. Samantala, tiniyak din ni DPWH Secretary Vince Dizon ang agarang pagpapakilos ng mga kagamitan at tauhan ng ahensya, kabilang ang suporta mula sa mga pribadong kontraktor upang mapabilis ang pagkukumpuni ng mga national highways, tulay, silid-aralan at iba pang mahahalagang infrastruktura. Inatasan din niya ang DPWH Regional Office 11 na bumuo ng isang komprehensibong master plan para sa pamamahala ng mga ilog at maayos na disenyo ng mga flood control structure sa mga upland area ng Jose Abad Santos. Tiniyak naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang agarang pamamahagi ng mga modular tents para sa mga pamilyang nawala ng tirahan matapos niyang makita ang kalagayan ng mga evacuees. Samantala, binigyang din naman ni Cabinet Secretary Benhur Abalos ang pangangailangang maipatupad ang pangmatagalang solusyon sa pabahay para sa mga apektadong komunidad. Dahil dito, nagpahayag ng taus-pusong pasasalamat ang pamahalaang bayan ng Jose Abad Santos sa pangunguna ni Mayor Jason John Joyce sa agarang pagtugon at pagbisita ng mga cabinet secretary. Umaasa rin ang lokal na pamahalaan na makakabangon ang bayan mula sa pinsalang dulot ng magkakasunod na kalamidad. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
0: Ito naman katropa, meron pong dalawang bata ang sinaksak ng kanilang tiyuhin sa Negros Oriental. May isang patay at isa ring sugatan. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
8: Isang 11 anyos na grade 6 student habang sugatan naman ang 16 anyos na lalaki matapos silang saksakin ng kanilang sariling tiyuhin sa Sitio Habay-Habay, Barangay Candabong, Bayan ng Manhuyod sa Negros Oriental noong hapon ng Hulyo 19. Kinilala ang suspect sa alias na JC, 28 anyos na residente rin ng naturang lugar. Batay sa investigasyon ng Manhuyod Municipal Police Station, dumating ang suspect sa bahay ng mga biktima at humingi ng maiinom na tubig. Gayunman, nabigla na lamang umanong sinaksak ng suspect ang dalawang minor de edad habang nagkatayo mga ito sa harap ng kanilang bahay. Agad na isinugod sa ospital ang dalawang biktima dahil sa tinamong mga saksak. Gayunman, edineklara ang dead on arrival ang 11 anyos na bata habang patuloy namang nilalapatan ng lunas ang 16 anyos na biktima. Matapos ang insidente, natagpuan ang suspect na nakabigti gamit ang lubid na itinali sa isang duyan. Pinaniniwalaan namang na nagpakamatay ito matapos isagawa ang krimen. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon upang matukoy ng pulisya ang motibo sa nasabing insidente. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipinas sa Pilipinas at buong mundo, at kasikat tropang Wendell Balinario, X FM News!
1: Commander ng 3rd Platoon ng Capiz 1st Provincial Mobile Force Company patay matapos mabaril sa isang KTV bar sa Pontevedra, Capiz. Mga sospek posibleng miyembro umano ng Gun for Hire Group. Katropa natin sa balita, Christine Dayan Ropa ng XFM Rojas.
8: Nasawi ang isang opisyal ng pulisya matapos barilin sa isang KTV bar sa Barangay Binuntukan, Pontevedra, bandang alas 11:30 ng gabi noong Hulyo 19 ng kasalukuyang taon. Kinilalang biktima na si Police Captain Rian Ampoyos, 48 anyos, commander ng 3rd Platoon ng 1st Capiz Provincial Mobile Force Company at residente ng Barangay Suwa, President Rojas, Capiz. Samantala, kinilala naman ang nadakip na isa sa tatlong mga suspect kay William Paulino Jocampo, 38 anyos at residente ng Barangay Hulungahog, Pontevedra, Capiz. Sa naging panayam ng XFM Rojas kay Police Captain Mark Anthony Garcia, hepe ng Pontevedra Municipal Police Station, iniimbestigahan na ngayon ng pulisya ang posibleng koneksyon ng mga sospek sa isang grupo ng Gun for Hire kaugnay sa pamamaril at pagkamatay ni Police Captain Ampoyos. Dagdag pa ni Garcia na nagsasagawa na sila ng karagdagang investigasyon at hot pursuit operation laban sa dalawa pang armadong suspect na kasama ni William Jocampo na mabilis na tumakas mula sa pinangyarihan ng krimen matapos isagawa ang naturang pamamaril. Natuklasan din ng pulisyan

0: Convenience store. Muli po nasa Cote matapos mag-grocery nang hindi nagbayad. Tatropa natin sa balita, Almi Matana, XFM Cebu.
1: Muli itapos sa kamay ng mga otoridad ang isang lalaking paulit-ulit umanong nasasangkot sa mga kaso ng pagnanakaw matapos itong maaristo sa ikalimang pagkakataon sa Cebu City. Kinilala ng pulisya ang suspect na si Jeremy Pipito, 35 anyos, residente ng Barangay Tisa sa lungsod. Sa report ng Mabulo Police Station, alas 7:30 ng umaga kahapon nang pumasok umano si Pipito sa isang convenience store sa kabaan ng Gorordo Avenue sa Barangay Lahog at kumuha ng ilang mamahaling dilatang produkto. Kabilang sa mga umano'y kinuha ng suspect ang Spam Light, Royal Smokehouse Chicken Luncheon Meat, Hereford Corn Beef at Pure Food Chili Garlic Corn Beef. Ayon sa investigasyon, lumabas umano ng tindahan ang suspect na hindi dumaan sa cashier at walang anumang binayaran. Napansin ito ng store manager na si Alan Cortez Jr. na agad humabol at sumita sa suspect bago ito na-aresto at isinuko sa mga responding police. Dinala si Pipito sa Mabulo Police Station kung saan napag-alaman ng mga investigador na dati na rin itong nakulong sa parehong impilan dahil sa mga kasong may kaugnayan sa pagnanakaw. Lumalabas sa record ng pulisya na ito ng ikalimang pagkakataon na nakulong ang suspek sa custodial facility ng istasyon. Patuloy na inihanda ng mga otoridad ang kaukulang kaso laban kay Pipito habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sanfona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: FM News Nationwide Weather Update.
0: Katropang Brian, isang LPA sa labas ng bansa ang binabantayan ang cloud clusters ng pag-asa alas 8 ng gabi kahapon.
3: Katropang Buddy, huli itong namataan sa layong 1,630 kilometers ng southeastern Luzon at may katamtaman na tsansa na maging isang ganap na bagyo sa loob ng 24 oras.
0: Inaasahan po ang posibilidad na makapasok yan sa loob ng par mamayang hapon o bukas. Kaya't pinag-iingat pong publikong pwedeng makaranas tayo ng pag-ulan silang bahagi ng bansa.
3: Samantala, patuloy pa rin nakakaapekto ang habagat sa Mindanao at kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas.
0: Sumigat araw 5:37, lulubog 6:29 ng gabi.
2: Balitang international.
0: Atin po sa atin to, katropa ng Santon Gold. Iginit ni US President Donald Trump na hindi aarestuhin sa Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sakaling dumalo siya sa UN General Assembly sa New York sa September. Ang pahayag ni Trump ay kasunod ng sinabi ni New York Mayor Zoran Mandani na pinag-aaralan ng kanyang legal team kung may kapangyarihan na lungsod na ipatupad ang arrest warrant ng ICC laban kay Netanyahu. Matatandaan noong 2024, naglabas ang ICC ng warrant laban kay Netanyahu dahil sa muni war crimes at crimes against humanity kaugnay ng opensiba ng Israel sa Gaza matapos ang pag-atake ng Hamas noong October 2023. Samantala, iginit ang kampo ni Netanyahu na walang bisa ang ICC warrant at tinawag pa itong isang kangaroo court.
2: Showbiz News.
4: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Ikinasal na ang dancer choreographer na si DJ Luño o Remuel Luño at ang kapwa disc jockey na si DJ Amari o Faye Protasio. Ibinahagi ang ilang eksena mula sa kasal ng dalawa kabilang ang kanilang unang halik bilang mag-asawa matapos ang seremonya. Nauna nang inanunsyo ni na DJ Luño at DJ Amari ang kanilang engagement noong August 2024 habang nasa bakasyon sa Sydney, Australia. Mayroon na rin silang anak na lalaki na pinangalan ng si Lega. Sumikat si DJ Luño noong 2020 matapos mag-viral ang kanyang dance cover ng kantang Mamma Mia at kalaunan ay natampok pa ang kanyang buhay sa drama anthology na Magpakilanman. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports!
0: Atin po sa atin to ng Premium D3, mga katropa, lakas sa bawat kapsula. Muling tinalaga ng NU Bulldogs si Norman Miguel bilang head coach ng Lady Bulldogs. Papalit si Miguel kay Regine Diego na manatili naman sa koponan bilang assistant coach. Matapos pamunuan po ang Lady Bulldogs sa Season 88. Ito na ang ikatlong pagkakataong hahawak si Miguel sa NU Women's Volleyball Team.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon niyo na po XFM News Nationwide ngayon po araw ng Tuesday, July 21, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.

0: 96.5 Mega Manila at sundan rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
0: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
0: Mabuhay, exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan. Sa balita o impormasyon, di ka mabiyak. Di ka mabiyak. XFM. Katropa mo.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.

0: Mga katrupa, exciting!
1: At tangi ang programang The Secret of Health, ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas, programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina, kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Battle Blast Mode.
1: Ako si Joel, dili ko katarong tulong, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan nga mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw, pibujod ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ato si Ariston, usaka na mo ma'am. Itong adlaw dyan ko ang gapainit kunya magsige pa jugog doko. Mong ibate po dato ang paglapan sige sa akong ulo. Iparitan ko sa akong misis aning Santon Vitamin C. Akong gisumayan 3 times a day. Sulod sa usap simana na wala na dyan ang paglapan sa akong ulo.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento ng gituyo paghimo alang sa mata. Aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin, mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, iridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento ng gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: Daghan nangutanan nako, unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active ba ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
0: Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes.
0: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si James. Daghan na kayo ko natiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun ang kape akong ganahan na nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect ka.

0: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health. Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Santol Plus.

0: Good day mga katropa. Welcome na usab na ning atong programa The Secret of Health. Kamusta kamo din ha? No, kamusta kamo mga katropa nining adlaw? Bagong adlaw na usab alang kanato hilabi na kung kamo adunay problema sa panglawas. Syempre din sa gapon sa atong programa The Secret of Health ato kanang hatagan og pagtagad. No, nga din sa unsa nato kini matuldukan ang mga balatian. Og malikayan ang mga katropa kay mo'y pinakaimportante, no? Atong malikayan kining mga balatian og ma-maintain ang pagkahimsog og pagkapiskay gayon, no? Sa ato ang panglawas. Welcome asa mga karon nga lugar mga katropa tungod kay live, no? Sa mga atong programa The Secret of Health dinhi sa Gihapon sa atong number one radio station XFM Broadcasting Network. At syempre inyo sa Gihapon magkauban your health consultant CJ Nedruda mga katropa. Huwag mag-uban-uban kita hangtod alauna imidya gayon na nining ato ang programang The Secret of Health ang mga katropa. And kamusta kamo diha tanan? Kamusta kamo mga katropa? Kamusta yung adlaw? I hope and I pray ha nga din nahimo gayong maanindot ang ato ang adlaw mga katropa. Huwag sa mga nagakaon karon sa ilaha gayong panood to mga katropa. Happy eating and happy listening. Sabtang sila gay nagapaminaw sa ilang managan na iyang radyo. Ayan, happy listening po mga katropa. Live ang atong programa karon, hilabi na din sa 89.1 XFM Davao, 107.1 XFM Tagum, 99.1 XFM Mati City. No, kamusta kamo din ha mga taga Davao region? Kamusta ang inyuhang sitwasyon? No? Mga panglawas, pinaka-importante tungod kay musgo taga sitwasyon. Halos mamaura ba taga mga panghitabo, no? Sa palibot mga katropa din higit sa Davao region. Kadin halos pila na kagabi nakasinati ta og makusog, no? Nga pagbundak sa ulan mga katropa. No, dito ta sa Tagum, no? Kung ako nasayop, niabot nag mga tulog kagabi or pat. Kadiin halos taga gabi jud, kada gabi jud bundak jud ang ulan. Nya karon gabi din ta sa Davao, mao pud day sa gihapon, no? Bundak gyapon ulan mga katropa kada gabi na lang. So mo na nagtuo ko halos kitantanan diri siguro ang mga taga Davao region. Mamaora tag kasinatian nining gayong minglabay ng mga adlaw mga katropa. But anyway, luyo na ang tanan. Ako nagapanghinaot ha nga din anak mo karon sa kahimsog kapis kay sa panglawas nga moy unsa pinaka importante bisan pa man unsay mga panghitabos palibot. Basta naaratas kahimsog sa panglawas, di ta makaingon nga diin na grabe naman ning mga panghitabo. No, dili ra kaita gitawag dili mabugatan, no? Bisa noon sa pana nga mga panghitabo mga katropa tungod kay lagi makalihok-lihok ra man tagpag-ayo. No, problema na kun duna kay balatian. Unya na pa jud mga panghitabo sa palibot. Apektuhan jud kayo ka mga katropa, no? So I hope and I pray ha nga din anak kamo garon mga katropa sa kahimsog kapis kay sa panglawas. Hilabi na sa mga katropa nato din hatawon nga din adunay gitawag datog arthritis. Blood circulation the problem, heart disease, hypertension, ay nako po, maapan naman ni ang panahon nga diin ating atake or ting tawag niini grabe sa mga inaning nga mga kondisyon, no? Pag tingtugnaw, tingulan, ay nako po, kung doon na kay arthritis, doon na kay kidney problem, doon na kay high blood, diabetes, di ba kay kung sa may mga simptomas nga mong gipambati karon, himo nang musamot nining panahon sa tingulan. No, and that is very normal tungkol kay nga tuwang eliminative organs like kidneys and liver. Sumala sa pagtun, mahimo gid ng luya ang ilhang kalihukan sa panahon sa tingtugnaw. Mo nang daghan ang reklamo, Dok, nga nung mani sakit ka akong tuhod. Dok, nga nung sakit mani ako ang tiil. Nga nung sakit mani ako ang hawak. Tuwa na, no? Kahit tungod lagi, dili kayo makapagawas og hugaw ang atuang kidneys atay sa panahon nga tingtugnaw. Tungod kay muluya gayon ang ilahang kalihukan mga katropa. And if you have a blood circulation problem, barado ang agyanan sa dugo, barado ang imuhang urinary system, baldado ang imuhang kidneys, mao nang bation jud nimo ang imuhang kondisyon sa panahon nga tingtugnaw mga katropa. No, mao nang gikinahanglan Samtang wa pa kay gibate, kinahanglan ato agin ang ginapahinumdum pirmi, himo ang himsog ang imuha gayong panglawas. Himo ang pirmi aktibo ang imuha gayong sistema, ilabi na ang imuha gayong mga eliminative organs. Okay, para bisan pa man maabot kini mga tingtugnaw, tingulan nga panahon, dili pod kaayo maluya o dili nato kaayo bation ang problema nga din hinungdan sa pagkahugaw o pagkabarado gayon sa ato ang dugo mga katropa, no? But anyway, sa mga katropa na ito din hang, din anaaman karon, di na magigilato niya po nga ng tingulan, kaya gani, no? Bulan pa lang karon sa Hulyo mga katropa. No, musunod pa ang bulan sa August. And then magsugod na dayon ang bulan sa September, no? Samot nga tingulan na mga katropa, no? Pero nakasinati na takaron o tingtugnaw gayon sa panahon, tingulan mga katropa. So ato pa ning kamutan, no? Gidiin mahimo kayong himsog ang ato ang lawas. Siyempre, nining atong programa The Secret of Health, kaoban nato din ha ang ato agayong mga produkto, no? Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, and the Premium D3. Mga produkto nga diin subok na. O mas gipa-epektibo na to, mas gipa-kusog. Para gayo da mas makatabang sa ato agayong mga katropa nga din adunay balatian. So pa nakasuway hala sa panuway na mo din ha mga katropa. Suway ninyo ato ang mga produkto tungod kay grabe kini ka-epektibo. Mahitungod gayon sa ato ang mga panglawas sa mga katropa. Pag-maintain no? Sa pagkahimsog, pagkapiskay sa ato agayong lawas. Of course, no? Usa sa pinaka-importante nining ato mga produkto hilabi na ato ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Matabang kini sa ato agayong mga eliminative organs nga din mahinluan gayud ang ato ang lawas. Murang dakong gikinahanglan especially sa panahon nga ting bara, ting luya, kini gayong mga ting ulan mga katropa, mas gikinahanglan nato ang pag-inom sa ato agayong Santon Gold and Santon Vitamin C. Available ha kini ato ang mga produkto sa tanang butika nga duol sa inyuhang lugar. Oga sa tanan gayud nga mga Yes to Health Clinic nationwide, available usab kini ato ang mga produkto mga katropa. Happy listening no sa mga nagapaminaw karon sa 94.9 XFM Jensen, 101.7 XFM Bukidnon. Ayan, kabusa kamo din ha mga katropa, and live usab kita karon no sa 91.3 XFM San Francisco and 95.7 XFM Bayugan. Kumbari ako ninyo mga katropa nini atong programa. Pwede ka mo gayad mupahat o gamupadala sa inyo ha mga pangutana. Any concern, just text your messages sa ato aga yung text line number na 0909-1762844. Usbon ko ato ang text line number 0909-1762844. Huwag ato gayong hatagan o pagtaganhang yung mga gipadalang pangutana. Unya, human gayon sa ato ang health information mga katropa. Ang ato programa The Secret of Health sa Gapon kini gipaluyuhan na sa Yes to Health Incorporated, Yes to Health and Naturopathic Wellness Center, ang Yes to Health Clinic, ang klinika nga rin maghatod ka ninyo libreng check-up, libreng konsultasyon gamit atong high-tech machine. No, ato gayong mahikaplagan kini mga nagkulang na mga vitamin at minerales gayod sa ato ang lawas nga possible mo ay hinungdan nganong ikaw adunay gibati or balatian na karon na mga katropa. At the same time, your health consultant at CJ Nidruda Osaka Functional Iridologist na ato sa makikaplagan kining mga present and genetic condition especially the constitution sa ato agayong panglawas mga katropa. No, and then, syempre, libre ka na. No, libre nyo nang ma-avail if you will visit our Yes to Health Clinic. Doon na pagkita yung mga libreng dietary guidelines, libreng nutritional therapy, terahertz therapy, and juicing therapy mga katropa. Aiglangan, labi na kung ikaw ato na problema sa panglawas, welcome ikaw. Bisitahan lamang ang Yes to Health Clinic nga duol sa imuhang lugar mga katropa. Kung ikaw mga taga Davao, Ang atuang clinic address anaa sa Gyapon sa Cellpole Building door number 3 GSIS Heights. Matina Davao City mga katropa at bang sa Durian World. Dapat gayud kita sa Tagom Cooperative mga katropa. Abrido mataga Domingo hantod Bernas. Alas 8 sa buntag hangtod alas 5 gayud sa hapon. And our schedule for health checkup and consultation na dinigay sa Dabang is every Monday and Tuesday. Ay kalimot sa ato ang schedule. Lunes o Adlong Martes, full day ta mga katropahan, dinigay sa atong Yester Health Clinic, duha ka Adlaw. Makipaghimamat gayud kaninyo personal ang inyong health consultant, CJ Nidruda. Alang gayud sa paghatod kaninyo o libreng check-up o libreng konsultasyon. Gani, nining adlaw mo ang ato ang schedule, dinigay yun sa Dabao. No, mo nang duna pa'y panahon, no? Bisitahan ang Yester Health Clinic. Dabao branch alang gayud sa ato ang libreng check-up o libreng konsultasyon. Available usab mga ato mga produkto mga katropa. Ang tanang produkto sa Yes to Health available usab mismo sa Yes to Health Clinic at Dabao branch, especially kung gusto mo maka a discount. Aduna kita yung mga big discount mga katropa. Tungod kay affordable kini ato mga produkto sa mismong Yes to Health Clinic. Ay lamang kalimot, no? Yung labi na kung ikaw usaga senior citizen, dalha ang imong senior ID, no? Para mas maka-avail ka gayon sa ato ang mga big discount ang mga katropa. Sa mga taga-Mati, ang ato ang clinic address A Square Building. Ana gayon ubos sa bagong building ng Pag-ibig Fund ang mga katropa. Gani, no? Bago ramang nahuman ang ato agayong gihimo nga health check-up and consultation. No, nga din gihimo na tong face-to-face ang ato agayong gitawag nga health check-up mga katropa tungod lagi kay dati. No, online man lang phone consultation ang atong gihimo. Pero katong niaging webes, no? Mga katropa, nibiyahe juta din ha sa Mati. Yes to Health branch sa mga katropa para gayud sa ato ang libre nga check-up and consultation. And dagan salamat ha sa mga ubay-ubay tawon kadi ni ato gyud mga katropa gani do na pay mga taga Baray Banay ni ato ra jud sa Yes to Health clinic Mati branch mga katropa tungod kay lagi na dog nila sa radyo no nga din aduna kitay libre nga check-up ug consultation. No? And then ang uban na mga taga-Mati na gayod mga katropa. Mga avid listeners usab, no? And avid client ng Yes to Health Clinic. And sa mga taga-Tagum, clinic address na atas sa M Central Building, Ganti Road. Dapat data din ha sa Mr. DIY mga katropa, ha? Aras palingki, no? Mr. DIY Public Market. Dapat din na maugay ng atuang Yes to Health Clinic. And speaking of Tagum Clinic, ha? Pila na lamang kaadlaw mga katropa. Mauna gayod ang atuang Yes to Health Wellness Caravan mga katropa. Unsa na tang adlaw ron? Adlaw nga Martes na ta karon mga katropa. Unya ang ato agayong Yes to Health Wellness Caravan. O karong 20 size. No, so Domingo karong Domingo na mga katropa ha. Ay magkalimot sa mga taga Mawab. Dinha gayud ipahigayo ng ato ang Yes to Health Wellness Caravan sa Barangay Nuevo Covered Court mga katropa. Bosa kita kitsa din ha. Kaoban na to din na syempre ang tibok at team ng XFM na Tagum. Alang kayo sa paghatod kaninyo mga makalingaw ng mga aktibidad. Mga pasurpresa, mga papremyo of course. At syempre dala usab ng Yes to Health Clinic whole team. Ang libreng check-up o konsultasyon. No, doon nasab kita health lecture din ha mga katropa. And health demo. No, nga itong paghahimon kayo during Yes to Health Wellness Caravan. Busa, no? Sa mga dudu lamang sa ito agayong gitawag nga paghahimon nga Yes to Health Wellness Caravan, ayaw si Piyata kita-kits karong 20 size ning bulan sa Hulyo mga katropa. Musbon ko, din hagayod ipahigayon ang ito ang Yes to Health Wellness Caravan sa Barangay Nuevo, Mawa badabaw di oro mga katrapa. Magsugot ag alauna sa hapon. No, pero kung gusto mo nga din una mo matagan o pagtagad, pwede mo mo sayo-sayo mga katropa na. Kasi syempre, first come, first serve man ta mga katropa. Oras na to, alas 12:58 na mga katropa. Oga, syempre, alam sa pagpadayon niya itong programa The Secret of Health. Bago ta mo ato sa unan, hilabi na sa ato agayong health information. Ato sa paminawan, no? Ang manindot gayod nga testimonya. Ang pahinumdom, hilabi na kung ikaw adunay balatian karon aniya ang manindot nga testimonya. Magahatag ka ni mo ga inspirasyon. Tuyo sa balatian, adunay kaayuhan. Bisitahan lamang ang Yes to Health Clinic. Atong paminawan.
1: Mayang adlaw, like kita karon mga katropa, kauban si Sir Richard Rivero. Taga-asa ka, Sir?
2: Talonan Pequeño.
1: Bago ka ni ato din ni Sir sa ato ang Yes to Health Clinic, unsa imong mga gipambati sa lawas?
2: Ano ka? Ang number one yung itong ngupon ako sa akong kwandre, ilok.
1: Ilok?
2: Una ko kayo, ananaw. Nga, yung problema na ko kay... Sanin ka na yung trangkasohon ako, nyauman, nervyos, grabe yun.
1: Lipong-lipong po ka ito, sir.
2: Lipong-lipong ko.
1: Unya, kamusta man? Sadyang nisuway na ka sa ato ang pagpanambal din sa Yes to Health, sir. Kumusta ay mong paminaw?
2: Good ninyo. Okay na yun kayo. Naayon ninyo ko.
1: Imong bukol, nawala na.
2: Oh, wala na. Wala na yun. Wala na.
1: Pila ka adlaw?
2: Wala nga mga 5 days pa lang gikan mo pag-inom.
1: Mm-hmm.
2: Nakita yun ako nga kuan 4 days o 5 days. Kita yun ako nga ni Dios na gitya.
1: Oh, ni Dios.
2: Oh, kita yun ako nga kuan ni Nagi. Nagi review yun.
1: Wow. Unya, human sa 15 ka adlaw, kumusta ka ron ang imong bukol?
2: Pag abot, wapay mga, wala na, wapay 15 ka adlaw, wala na. Wala na, Dios na yung kayo.
1: So nawala ayaw na
2: gano'n. Anto pag abot 15 days, wala na
1: wala good. Okay, wow, praise God. Kumusta imong nervyos?
2: Wala na.
1: Wala na po. Lipong-lipong. Wala na,
2: wala,
1: sir.
2: Wala.
1: Wow. Unsay maingon ni mo, sir, sa Yes to Health o gilabi na sa mga nagapaminaw ka nun?
2: Oo. Kuan lang. Nabiruani. Pasalamat sa Ginoo nga. Kuan.
1: Amen.
2: Kuan ang tagkuan mo niya. Kay doktor po. Sa imo adok. Salamat po kayo.
1: Ayan.
2: Na. Naulit. Naayo dyan ko.
1: Ayan.
2: Nakuwan-kuan. Sakit.
1: Yeah. So, dagang salamat, Sir Richard Rivero. Taga-asa ganit ka, sir? Taga?
2: Katalonan, Pequeño.
1: Davao.
2: Davao City. Oh.
1: Ayan. Dagang salamat and dalay ko lang.
2: Salamat.
3: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan nga mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Pibujod ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold! Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Hey!

The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

Balik kita mga katropan, ini ngatong programan The Secret of Health. Sa gihapon inyong magkaoban na si Jay Nedruda. And inyong nadungog no, pagkanindot na lamang Sir Richard Rivero. Ang iahagay yung mga balatian sa diyang wapa siya ni Suway sa ato agay yung mga pagpanambal. Wapa nakabisita sa atong Yes to Health Clinic at Davao Branch. No, adun na siya bukol sa iyahang ilokan. Adun na nervyos. No, unya unsa pa to, maglipong-lipong ba to, no? Or magsakit ang ulo mga katropa. But by God's grace and help, no, inyo nadukog lima pa lang kaadlaw, gibati na niya ang alibyo. Kanindot sa panglawas, gani wapa daw naman ang 15 days, no? Tungkol kay 15 days, ang ato agay yung gihatag ng medication kay Sir Richard. And we thank God, mga katropa, inyong nadungog ang iyahaga yung manindot nga testimonya. Gani siya gini mismo ni offer nga, pwede ba daw siya mahatag og testimonya? Tungkol kay avid listener po nato ni si Richard, Sir Richard Rivero, no? Saya apirmin siya nagpaminawan sa ato agay yung matag programa din sa XFM o sa tanang XFM program. Nakadog siya nga din, adunay mga testimonya. Maunan siya mismo ni Overdog, pwede ko makahatag ko gano'n. Pasalamat, no? Hindi, ato ang gigrab tungod kayo, syempre, mahimo kining inspirasyon. Hilabi na kung kamo, adunay mga balatian. Sama kaya Sir Richard. Maunan kamo, iyong giyawag, bisitaha ang Yes to Health Clinic. Tungod kayo, adunay kita yung mga specific program and specific medication. No? Depende kayo kung sa inyo ang mga problema sa panglawas sa mga katropa. Ang pinakanindot tungod kay kini ato ang mga pamaagi ato aning pagahimuon in a very natural way mga katropa. Ug usa sa pinakanindot sa pamaagi sa Yes to Health Clinic tungod kay adunay kitay mga dietary guidelines. No, hatagan og pagtagad kini kayong gitawag nato ga pinakaugat sa balatian. And then syempre aduna po tay mga nutritional therapy usa gayud sa pinakanindot sa pamaagi sa pagpasiguli sa pagkahimsog sa lawas mga katropa. Health counseling of course and juicing therapy mga katropa, no? Gani isip nga naturopath mga katropa. Mamagini ang ato ang tumong sa paghatod og impormasyon. Dili lamang dinis kahanginan hilabi na sa matag client nato nga dinagato sa atong Yes to Health Clinic. Kinapasabot nga ang lawas adunay igong kakayahan mahitungod gayud sa pagresolba kun sa may problema niini. Apan usahay aduna gayoy failure niini kung aduna usab kakulangan nga sustansya sulod sa lawas. Mao na atong ginapaningkamutan ato agayong i-educate matag katropa nga din nagabisita sa Yes to Health Clinic. Mao nang kaluyan po tawon, salamat sa Ginoo tungod kay nasabtan. Mao nang nagbunga ang medikasyon, adunay kaayuhan gayud nga madawat mga katropa. Bisitaha ang Yes to Health Clinic hilabi na sa mga naminaw karon. If you have health problems and health concerns, just visit our Yes to Health Clinic. No, welcome kamo mga katropa. Happy viewing sa mga nagatanaw karon sa ato ang Facebook Live. Live ang ato programa karon mga katropa. Happy nagiusab sa ato ang XFM Facebook page. Pwede ninyo na i-follow sa inyo agay yung matag Facebook apps. I-search lamang ang XFM Davao Katropa Digital. Makita niyo karon live ang ato agay yung programa The Secret of Health. O gani, pwede usab kamo din na mismo mo comment. If you have a concern, no, or kung adun na kamo'y gusto ipangutan ang mahitungod gayon sa panglawas, pwede kamo mga katropa mo comment din sa ato agayong mismo nga comment section. And happy viewing Sir Raksaman de la Peña. Ato agayong avid viewers mga katropa, no? Kamusta din na Sir? God is good all the time. And don't forget to take Yes to Health product ka mga katropa. See you, no? Sir Raksaman de la Peña, karuga yung pizza 20 size. No, tungod kaya ato ang Yes to Health Wellness Caravan in a partnership of XFM Tagum. Karuga yung 20 size mga katropa adlong Domingo. Dinha gayud ipahigayon sa Barangay Nuevo, Mawab, Davao, Di Oroha. Kita kits, no? Kanimo Sir Raksaman de la Peña uban ang imuha gayong mga kaubanan. Adto ta sa ato ang health information. O ang ato agayong pagatunan nga karon mga katropa. Tungod kay ni aging adlaw aduna kita client na from Yes to Health Clinic. Aduna siya gibit-bit nga lab, no? Tungod kay nagpa-laboratory siya. And then nakita sa iyahang result na taas ang iyahang cholesterol.
Siyempre, siyempre, naalarma siya mga katropa o sa dihang samtang nag-istorehan na ibi. Nakapangutan na gid siya taon nga ano dahil dok nga gataas man ng kolesterol slawas. So, maka, ano ka ba, tawag din eh, makapangutan na po kag-apil. Anong mutaas ang kolesterol daw sa lawas mga katropa? Makapangutan na tungod kinanas pangidaron. Pero, unya, napagid siya high blood, dugay na. Pero nga nung nakapangutan na siya, nga nung mutaas daw ang kolesterol no, sa iyang lawas. Gani, makaisip po ta ba, no, nga, dugay na nga may high blood. Pero wa siya nasayod nga diin nga nung gataas ang iyang kolesterol. No, so, buot kong hatagan o pagtagad karon mga katropa. Gani, ato siyang kisaysayan. No, kung siya'y mga hinungdan. O kung siya madyo'y pinaka-purpose nining kolesterol. No, so, nining ato ang health information. Buot kong hatagan o pagtagad sa mga katropa. Kini gayong kitawag na ito nga kolesterol. No, tungon kay kumisgot ganit ang kolesterol. Hanggang giisip no, sa kadaghanan o sa kinikakaaway sa lawas. No, mag-isip na ito gadauta. No, pag misgot ang kolesterol, syempre in a negative way, maugiday na atong isipo, no? Kining gitawag na ito gamakadaot or dili gayod na maayos sa ato ang lawas mga katropa. So, nining atong health information atong tunan. Tinood yun ba nga kaaway yun ba nato ng kolesterol? No, tinood yun ba nga kini makadaot lamang no, sa ato aga yung panglawas mga katropa? So, ato ang hisgutan karon unsa ang function, unsa ay purpose na no? Nining kolesterol o sa unsang panahon o sa unsang paagi nga din kini na himong makadaot gayo da sa atuang lawas mga katropa. Kaya sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto. Kini da nga kolesterol is not an inherent enemy. Abot pa sabot at dili siya tinuod nga naingadiin mahimo gayod na tong kaaway mga katropa. Gani it is vital. Abot pa sabot importante kaayo kini nga diin nga substance no nga butang at mahitungod gayod ilabi na kini gikan gimugna sa atuang atay mga katropa o gikinhanglan sa atuang lawas to produce and build cells, hormones and even vitamin D mga katropa. Ang problema nining gitawag nato nga cholesterol dili siya kaya mo travel sa iyang kaugalingon lamang bisan pa man diha pinagis dugo. Kinahanglan na mudikit ni siya sa gitawag na ito ga protina. O kini mahimo gayo nga lipoprotein. Diha nakuha kini pangalan nga lipoprotein mga katropa. Tungod kay kining cholesterol day, no, unlike sa mga ubang mga substances nga nasa lawas, kapag patong sa dugo, pwede na sila makabiyahe o madistribute sa tibog lawas. But this cholesterol without a protein, dili po siya makabiyahe mga katropa. So kini, ang paghitabo gayon, no, ang senaryo sulod sa ato ang lawas with the help of protein, diha mo patong ang cholesterol and it will convert into lipoprotein nga diin na madistribute gayon no, sa ato agayong kinatibok ang lawas mga katropa. O ang kamatuuran nga diin na mahitungod nining nga cholesterol, kinahanglan atong masabtan mga katropa arong tungod ni ana ato apong ma-manage og mabago ang ato agayong panglantaw mahitungod gayod nining gitawag na to nga cholesterol. Kung ato ang masabtan pag-ayo kung sa magiday kalihukan ni ini no. Subala sa pagtuon sa atong mga eksperto dunay duha ka klase sa cholesterol. No nga naa gayud sa ato ang lawas. Number 1 gitawag kani og LDL o low density lipoprotein and HDL or high density lipoprotein na mga katropa. Pag misigot ang LDL kadalasan gitawag kini sa ato agayong mga eksperto o bad cholesterol. Anong naimo kining bad cholesterol? Tungod kung ikaw aduna gayoy hataas nga level ni ini sa kini sa mag purma o plaque dinha gayod sa imong mga arterya. Unsa maning plaque? O kauban na dinha ang mga waste products, toxins and even cholesterol of course, no? And then syempre calcium o diha na magbara gayod mga katropa mo na plaque, no? Magbara gayod dinha sa imong gitawag nga mga arterya mga katropa. So mao nang pag ikaw adunay hataas nga level of this cholesterol, low density lipoprotein,
Mo na gitawag o gagitawag na to ga pagresulta no hilabi naguan hatagan o pagtaga dayon mo kini ang hinungdan nga anong adunay gitawag nga kondisyon nga stroke and heart diseases no mga katropa. Ug dungag pa maliban ining gitawag na tog LDL nga gibansagan siya ga bad cholesterol. Paduagan pa jud ato ga triglycerides. Unsa man ning triglycerides usa ka matang sa taba. Kana usab din sa ato ang dugo mga katropa nga makadungag usab sa kondisyon nga gitawag nato ga sakit sa kasing-kasing. Matuputa si ikaduha, kining gitawag na itong HDL, no? Ikaduha nga klase sa cholesterol, high density lipoprotein. Kung ang LDL, gitawag siya bad cholesterol, ang HDL, mausap kini ang good cholesterol. Anong gitawag po siya good cholesterol? Tungod kay ang trabaho nining gitawag na itong HDL, mga katropa. Mutabang kini para tanggalon ang mga excess or mga sobra nga cholesterol diha gayod slawas. O gani, gibansagan ni siya og scavenger. Tagatanggal og hugaw. O, mauni trabaho gayod sa HDL mga katropa. Maunang gitawag siya og good cholesterol, no? Pero lagi, kadalasan or halos tanang tao karon pag muisgo tao cholesterol, giisip na dahil na ito kini nga dili maayo or makadaot gayod sa ato ang lawas. However, kabalo-babo nga kini di ang cholesterol mga katropa, no? Aduna dahil siya'y dakong responsibilidad na mahitungod gayod no sa kalihukan sa ato ang panglawas. No, aduna siya ay importante nga kalihang responsibilidad mahitungod gayod sa mahimsog nga paglihok sa kinatibok ang lawas mga katropa. Sumala pa sa Mayo Clinic no ang cholesterol ilang gitunan and they found out nga ang mataga cellula diha gayod sa ato ang lawas mga katropa aduna di ay kinigitawag nga cholesterol. O kung wala ay cholesterol sa mataga cellula sa ato ang lawas, ang ato adaing kinatibok ang lawas mga katropa, mahimo kining dili maayo ang iyahang paglihok. Muna'y nakita nga pagtuon sa Mayo Clinic ang mga katropa. O nang atong ilhon, ato ang sabton karon, unsa man dyo'y purpose ni ining mataga cholesterol sa ato ang lawas, aruntod niya na ato ang masabtan. Kadin aduna po day tawag nini ikaayo kining cholesterol no dili lang pirmi makadaot mga katropa kinahanglan masabtan nato unsang klase no nga cholesterol ang nitaas and then syempre unsay paagi usab na nga din atong pwedeng mahimo mahitungod kayo ni ana mga katropa so atong tun-an karon unsa man jud ning cholesterol unsay purpose sa atong lawas ani ang mga pipila no ka mga gimbuhaton sa cholesterol sa atong lawas mga katropa although daghan kaayog mga duties kining cholesterol pero adunay pipila nga din hatagan kog pagtagad mga katropa nining atong health information. Number one, sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto, kini di ang cholesterol usa ka crucial building material diha gayod sa atuang lawas. Mamutabang kini sa struktura sa mataga cellula, mataga V cells, nga din mahimo gayong maanindot ang natanang kalihukan gayod no sa atuang panglawas mga katropa. Gani, musgot pa nata din ha gayod sa struktura to every cells, structures of every cells in our body. Grabe na kayo na og kahimuan sa kinatibukang lawas. Of course, because our body, you know, is composed of trillions of cells. Ina na kadaghan na mataga cellula sa lawas. And take note, mataga cellula, aduna din ay kaugalingon or aduna din ay cholesterol. Tungkod kay kana ang gikinahanglan nila alang gayod sa ilahang pagkahimsog na kalihukan sa ato ang kinatibok ang lawas. Gani, mismo sa sulod sa mga cells, mga katropa, kung atong palaluman ang ato ang pagtuon, sulod sa mga cells, anadin ha ang gitawag na ito ga cholesterol, mao kini ang pinakasinugdanan nga materialis nga diin para gayod, mahimo gayod ang mga nagkaranglaing mga proseso, proseso nga chemical aron gayud makahimo og mga bag-o no or mga importante nga produkto sama na lamang sa hormones, vitamin D o bile acid
No? So ang pinaka number one nga materials mao gayud kining gitawag nato nga hormones. Oh, di ba? Grabe madainig ikatabang day or importansya kining cholesterol sa atoang lawas. Dili lang sa matag selula, no? Para po day sa hormones. Para po diya sa gitawag na ito, bile acids and even vitamin D, gikinahanglan, kinigayong gitawag nga cholesterol, mga katropa. Ikaduha, cholesterol plays an important role in our body's digestion. Ay, naku po, sa sistema sa ato ang pantunaw, ang cholesterol gikinahanglan, mga katropa. Dinha sa ato ang atay, no, syempre ang atong atay mao ni ang nagahimo sa cholesterol, and some of this cholesterol converted into bile, no, og kana ginabutang gayud sa atong gallbladder. Syempre kini nga bile aduna na siya gitawag nato nga bile salts nga mo stabilize sa mga fats dinha gayud sa atong digestive tract. Para tunawon kining mga taba, mga katropa, no, nang hinahanglan og igo gayud nga gitawag nato nga cholesterol that is converted into bile salts, para gayud matunaw kining mga taba, mga katropa. Isipon nimo, no, pantunaw man pud ay nig ataba ning mga cholesterol day, doc, no. Yes po, mga katropa, pero kinahanglan nato atong hibaluan kung unsang klase nga cholesterol, no. So mo na mga panghitabo, hatagan ra ta mo mga senaryo, mga panghitabo sulod sa atong lawas, para gayud atong mas masabtan kung unsay purpose nining cholesterol, mga katropa, no. Ikatulo, no, use as an insulator around nerves. Pag muisgot ganitag insulator, ay nako po, dako kayo nag-ikatabang. Murabag tubo, no? Nga din diha gaagi ang tubig. For example, mga faucet. No? Aduna magid na gaagi ang tubig. Para malikayan, kining gitawag na ito, leak. No? Para di mo tagas ang tubig, unsan ba na din ang gaagas. Aduna ginay pangtabo ng mga katropa. Ang cholesterol, para usab sa ato gayong gitawag nga mga nerves, mga katropa, mura ni siya myelin sheath nga di nagsilbing nga pangtabon, mga katropa, naglibot sa ato ang mga nerves, no, para gayod mahimong nindot ang paghatod og signal to every cells, to every neurons and even nerves, mga katropa. No, buot pasabot ang electricity sa atoang lawas dili magpatakag adto dito, no, organized dinha gayod sa atoang nervous system, and para kana mahimo gayong permi nindot ang kalihukan, nanginahanglan po di ay og cholesterol gayod ang atoang lawas, mga katropa, especially to our brain area. No, the signaling area, mga katropa, dako kay nag-ikatabang, no, para gayud na mahimong nindot kining gitawag na ito nga kalihukan. No, so, cholesterol, ha? Usa gayud sa gitawag na ito nga usa sa pinaka-importante tungod kay gitawag inisyaw insulator sa ato gayong nerves, mga katropa. Gani, mismo din ang sulod sa ato ang cell membrane. No, nagsilbi kani o signaling nerve conduction, kini kayong cholesterol, mga katropa, even na paghatod og mga signal, no, from nerve impulse, no, dinagayad sa atong neurons, gikan sa mensahe sa ato ang brain, no, of course mamawa gusto sa ato ang brain, no, palihukon ang imong tiil, lakaw dito, no, pag kamang na din ha or pagtikang na din ha, bago na mo ato ang bago na mulihok ang tiil, of course adunay signal, a message from our brain, no, usagayd sa nagatabang para kini nga mensahe dili masaag. Okay, basig ang sugo sa imuhang brain ang imo ang tiil mulihok ang nilihok ang kamot man noon. Okay, nasaag man ang mensahe, no, so para dili masaag ang mensahe, mga katropa, mo na gitawag na tog nerve impulse, para di gid masaag ang mensahe gikan sa imuhang brain, kinahanglan walay tagas, no, kinahanglan na impact na agayod din ha sa imuhang vessels, no, sa imuhang nerves ang mensahe, so nanginahanglan og enough good cholesterol nga di nagsilbing pangtabon, mga katropa, and
signal, impulse, sagikan sa imuhang brain, dili gayud masaag. O ato ang isipon pagkaya itong imagine ang panghitabo sa lodlawas, ma-amaze ta, no? Dako, dahil kikinig ikatabang kining gitawag na itong cholesterol, mga katropa. Gani, usa ka gitawag na itong internal medicine, si Dr. Michael. Unsa usab ang ikatabang anining gitawag na itong cholesterol din sa atuang aterya, din sa atuang mga kaugatan na mga katropa. Sumala sa pagtuon ni Dr. Michael, usa kini ka medical doctor, mga katropa. Dako day kay ikatabang kining cholesterol diha gayud sa atuang mga kaugatan, mga katropa. Tungkod kay diha mismo sa atuang kaugatan, adunay panahon nga diin kini gayud madaot, no, hinungdan, hilabi na kung aduna kay high blood, or kung ikaw hilig man ni garilyo, or kung ikaw aduna gayoy diabetes, adunay pagkaguba o pagkadaot din ha gayod sa dingding sa imuhang aterya, mga katropa, or blood vessels. O kung madaot ka na, ang imuhad niya ang gitawag nga lawas, mo padala dahil na og LDL, low density lipoprotein, nga din magsilbing pangtabon o mahimong matabangan o maayo katong nahimong daot or nahimong sama din ha sa imuhang lawas. Gani, no? Kung imuha na itong mas praktikal, kung adunay mga tao nga din nasamdan, usa sa ginapadala dayon sa atuang lawas, no, mura ni siyag nang himong emergency kit, no, sa atuang lawas, mga katropa, kini gayong cholesterol katungod kay mao ni ang pangtabon, no, sa mga nadaot nga mga tissues sa dinha gayod sa atuang kalawasan, mga katropa. Nagsibi ni siyag pangtabon, no, mao ni nakita nga panghitabo sa atuang lawas ni Dr. Michael, usa ka medical doctor. Og syempre naamoy siya, grabe day kanindot, no? Og ikatabang gayud kining gitawag nato nga cholesterol sa atuang lawas. Og duwagan pa jud nato ni Dr. Georgia, usa gihapon ka medical doctor. Daghan tao ang naghunahuna kung unsa jud or wa sila nasayod kung unsa jud kining cholesterol, og ani ang mga pipila ka mga ginabuhat sa cholesterol, mga katropa. O kini gikinahanglan alang gayud sa pagkahimsog sa kinatibuk ang kalihukan na sa ato ang lawas. Number 1, estrogen. Ang estrogen usa kini ka hormone, usa kini ka importante nga hormone ilabi na para gayud sa ato ang mga kababaihan. Ang paghimog estrogen nanginhanglan og enough a cholesterol ang ato ang lawas. Ikaduha, testosterone. Male hormone, hormone alang gayud sa atong mga kalalakihan. Progesterone, cortisol, vitamin D and bile. Kini nga mga enzymes, kini nga mga hormones para kini mahimo sa ato ang lawas nanginahanglan og igo gayud nga cholesterol. Di ba? Aduna ay dako jung kahimuan kini gayo nga cholesterol sa ato ang lawas, ang mga katropa. Pero nganong ang cholesterol nahimo mang bad sa ato ang panghunahuna? Nganong aduna maday pagtaas sa cholesterol, Doc? Unsa maday mga hinungdan ni ana nga din atong naisayran karon, aduna maday siya dakong kahimuan og ikatabang og ikaayo mahitungod gayud, no, from the structure of every cells in our body, the tissues, no, and then syempre nagsilbing pangtabon sa mga nagaguba nga mga blood vessels, even to produce hormones and vitamin D, gikinahanglan ang cholesterol. Pero nganong nahimo mang bad kini, mga katropa? Unsa ang mga nakatago nga mga hinungdan nini? Nganong adunay pagtaas sa cholesterol? Ugma, atong ipadayon ang atong pagtuon. No, atong tunan ugma, mga katropa, unsa man day mga hinungdan nganong adunay may pagkadaot? No, nining gitawag na itong cholesterol mahitungod sa atong panglawas. Nganong adunay pagtaas sa level ni ini? Kaya kung kini mapasagdan, mahimo usab dakong problema sa atong lawas. Atong isigutan, hinay-hinay na ito pagtun ugma, mga katropa. Apan wa naman tayo igong oras, nagtanaw ko sa atong oras, grabe ka paspas, mga katropa. Ugma na usab, atong ipadayon sa atong programa The Secret of Health sa gihapon. Sa ato ang programa, mga katropa, dinis sa gihapon sa ato agayong radio station. But bago ta maguman, ato sang hatagan o pagtagan kini mga pipilang ka mga nagpadala sa ilang mga mensahe. From 4 to 3,
maayong hapon na Doc. Sigig sakit ang tunga-tunga sa duha nako ka mata sa agtang. Unya mo paingon ang kasakit kadugayan sa akong ulo. Unsay maayo himuon ani Doc? Salamat. Uy, no, hilabi na no sa ato ang texter. Kadalasan kining mga symptoms bitaw. Mas musamo trabanig adunay hayag, no? O adunay kainit, gawas niya sila ang balay, di ba? Kay mas musamot niya ang iyahang pagbati mga katropa. But anyway, ha, sa ato ang text term, number one, I advise magpa-checkan sa imuhang mata, no? Kay usa-usab sa sintomas, kining gitawag na itog sensitivity to light. Naman sa mag-cause o ga-pain, dinhagay sa center sa imuhang mata. So, basic, aduna na ipagka-problema sa imuhang mata, no? And then, ikaduha, basic, aduna kay gitawag na tug stress.

0: gayud sa hinungdan ng mga katropa, hilabi na gayud sa atuang texture, no? And then ikatulo, basing kulang ka og B vitamins. Better to check ha your B vitamin level, mga katropa, hilabi na kung kulang ka og thiamine, vitamin B1 and 12. Better to check tungod kay usa ka na ka mga vitamins ang gikinahanglan gayud to every nerves in our body. Ikaapat, basig aduna kay high blood ug aduna kay gitawag natong diabetes. Kadalasan usab pud ni sa ilahang bation nga mga symptoms, mga katropa. But anyway, kay advice atoa gayud texter, pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Unsa ikatabang sa Santon Plus Gold, dakog ikatabang. Hilabi na kung adunay problema sa mata. Eh, syempre, ang pagka-problema sa mata, naapod na sa gitawag na itong hinungdan, pagkahugaw, pagkabarados dugo, na? Ang Santon Plus Gold, adunay cleansing properties, mutabang hinluan ang dugo, kakusgo ng pagdagan sa dugo, para nindot ang pag-supply sa dugo o mga sustansya paingon sa mata. Kung adunay high blood, nga mo'y hinungdan, nga nung adunay pagsakit sa ulo, pagsakit sa tunga sa mata, mas makatabang gayon ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Even na diabetes ang mga katropa. How about deficiency of B vitamins? Ang Santon Plus Gold sagana sa sustansya, na? E huwag kalimot, mga katropa, ha? Mga ganing food supplement ang ato ang tawag sa Santon Plus Gold. Tungod kay sagana kini sa sustansya, hilabi na sa B vitamins, tungod kay aduna kini mangosteen. At taas og B vitamins, munang dako kag ikatabang kung ikaw adunay kakulangan og B vitamins sa lawas, na? Hilabi na kung adunay pagsakit din ha mismo sa tunga sa imuhang mata, kung musaka, paingon gayod sa imuhang ulo. O ba ni, pag-inom og premium D3, mo ni the best combination, labi na kung inani gayon ang gibati sa atuang texter, ha? Santon Plus Gold, premium D3, suway ka na pag-inom, available ka na sa tanang butika nga dool sa imong lugar. Kung wala, kung dili available sa butika, bisitahang Yes to Health Clinic, okay? And then every morning, pag-inom og pandan, no? Kailan mo ng pandan, kundi ba pampahumots kanon? O, duha ka dahon, ana, inyuhan ng pabukalan sa duha ka basong tubig. Hantod ang duha ka baso, mahimong usa ka baso. Muna'y magsilbing pinakakapini mo pag matan ni mo sa buntag. Grabe ka nerve tonic kining pandan, mga katropa, dakog ikatabang kayo ka na, ha? And then syempre, avoid caffeinated drinks. Kining mga kape or ilimnon nga din adunay caffeine, mas mayo imuhan ng likayan og sobra sa parat nga mga pagkaon. Kaya tungod usap po na sa hinungdan nga nung adunay pagtaas sa pressure sa dugo, mga katropa, and syempre pagkadaot usab sa ato ang nerves. So ano man tayo igong oras, hadagan salamat, mga katropa, labi na sa mga naminaw o nagtanaw sa ato ang live huwag at sa mga nagpadala sa ilahang mga mensahe. Wala naman tayo igong oras, ugma na usab sa gihapon sa atong programan The Secret of Health. Inyo gihapon magkauban your health consultant CJ Nedruda. Huwag at sa pangalan po ng Yes to Heart Naturopathic Wellness Center, ako kanunay magaingon o magapahinomdom. Amping ang imong lawas, huwag ang imong lawas sa mag-aamping ang kanimo. Maing adlaw tanan, and God bless us all.
1: Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: XFM.
3: Mga katropa.

Oras natin, mga katropa, it's 1:54 on the clock. And of course, hello rin ba kung ustedes, El Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. Ako, El Chempo, mga katropa, ha. Bien makalibog. Ibang libog to, ha. Hindi igual na libog ko sa tutapensa, ha. Ba talaga nasa isip mo? Pag sinabing makalibog, sa kalibugan ng mundo, marami talagang nalilibugan. Makabuyong mga katropa datong tiyempo. And then auntie yaman julan-julan. Kabaraara yaman sol. Kausa trangkaso kating. No? Para sa tabla ka chupirmi. Taliente ka tawi kun kuya Miko. Ha? Sinasabi ko na talaga parati sa inyo ba? Because the weather right now, it's not weathering. Now, kanina ay umuulan ng malakas, tapos biglang iinit na naman. Ako, sinasabi ko talaga mga katropa, ha? Prangkaso is waving gyud, no? Mauna, always gyud. Kung asa man kamuhato karon before kamuhawa sa balay, you first drink the ascorbic acid Santon Vitsi para mabusa ang immune system nato mga katropa, ha? Oo. Importante talaga yan, be, no? Talagang nakakatulong yan para hindi ka madaling dapuan ng mga trangkaso na yan, ng mga flu na yan, ha? Ng mga viruses na yan, mga katropa. Libagat pirmi, no? Magdala talaga, magkarga po kayo ng kargada nyo. Ng ating ascorbic acid Santon Vitsi to boost your immune system. Mabibili po yan sa mga parmasya, be. Madali lang ang punta ng parmasya, meron yan dito sa Zamboanga, ha? Oo. Maskin on ito ang Dachene Ese. El Diaton Santon Vitsi, mga katropa. Kung kuan put ka na ginatamad-tamad, bitaw ka ba? Ganang ganagi na delivery sa mong balay, ana, manay mong trip, gyud sa mong kinabuhi. Pwede po mag-order online, ha? Sa Shopee o Lazada, available po na, mga katropa, ha? Para online-online na lang tayo, be. Para i-deliver sa balay ni mo ba, no? Oo. Ang ato ang mga Yes to Health product ay available po online, no? Itambyan sa lahat ng mga pharmacies sa Zamboanga City. Abay, siyempre mga katropa, makakasama nyo pa sa inyo mga Radyo Miko Guapito sa Lego alas 3 de la tarde. Sabi yun, binsabroso ka dormiting. Basta ang sinaw weather, mga katropa, no? Binsabroso ka itman sleepable. Especially kapag may kahag gabi, no? Yung parang pwedeng matulog na lang forever. Anak ba, no? Pero sa una lang, magunang yan, mga sweet-sweet ba. But you know, when reality will gonna, ano, ha? Will gonna check in. Check in! Kung magpaparamdam na ang realidad ng buhay sa inyo, mga katropa, doon mo talaga ma-realize that sometimes sleep is very luxurious. Luxury na kayo. Luxury ba? Very luxury na talaga ang sleep. No? Kapag ka ikaw yung taong marami kang tinutulungan, marami kang ginagawa sa buhay, marami kang mga pinapakain, binubuhay. Ang tulog, be, ay luxury na para sa atin. No? Luxury ba? Luxury. Pero luxury mo na sa mga Bisaya. Diba? Kaya sometimes when you have time to sleep, mag-sleep. Pero paunsa man na mag-sleep ka ron, kaya syempre di man ka pwede mag-absent sa work. Paunsa man ka mag-sleep, di man ka pwede mag-close imong negosyo ka ron, kinahanglan na agyod ka diha. No? So, luxury kaya na siya sa mga taong sobrang busy sa buhay. Pero sa mga taong flu, yung paraging pluho ba, no? Sa mga taong wala namang ginagawa sa life, swerte-swerte naman ang person na to. Talaga namang pinagpala ng katamaran ng ano. Ha? Hindi ka na nahiya sa magulang mo. Ang sina weather, talituhul din lang to akustaw. Ano ba yan? Kaswerte-swerte namang na tao ito, oh. Wala talagang iniinda, walang iniisip talaga ng mga bayarin. Kaswerte ba ni mo, oy? Ha? Ang daming swerte ngayon, no? Yung mga cuddle weather, yung pahiga-higa lang because of the weather, na makulimlim tapos iinit, makulimlim na naman. Ha?
Buti ka pa, you have all the time to sleep there. Ay, pero bangon-bangon din mga katropa, ha? Ano ba yan? Alam mo, isang beses ka lang, pag ikaw madedo, forever ka naman matutulog. Oh. Unsa na, practice. Ano yan? Nagre-rehearsal ka na ba para sa dedo mo? Diba? Isipin mo na lang, kung madedo baya ka, forever nag-yute ka, nakahiga lang ka, nakapikit ang mata. Tapos ngayon, ganyan ang ginagawa mo. Unsa, nag-practice na ka? Ano ba naman yarn sa mga katropa natin, no? Huwag mo na ipraktisan yan. Kasi kung mahurot na imong time dili sa kalibutan, mga katropa, you will have that forever, no? Forever ka namang ano dyan, nakahiga, nakapikit ang mata mo. Kaya ngayon, mga katropa, huwag mo na ipraktis yan. Enjoy mo muna buhay mo, be. Bangon-bangon din pag may time. Galaw-galaw din, no? Mapapaulala, mapapaulala sa giling mo. Diba? Diba? Hi nga muna sa mga katropa natin. Hi muna kay Ma'am Agnes Tingua Bonastardes, katropang Miko Guapito. Hi Ma'am Agnes, ketal el sitwasyon na alina pasunahan ka Ma'am Agnes? Makulimlim pa rin ba ngayon? Akin din nanti akin natetuan niya man ulan-ulan niya umpoko, no? Oo. Ayan. And hi din kay Geraldine. Ano to? Geraldine Katana. Hello sir. Ayan. Amo gayot, no? Makalibog basta ulan-ulan. Bakit naman talaga sinasabi ang mga ganyan-ganyan ng mga nakalibog basta ulan-ulan? Kaka-relate ka po? No. Talaga namang nakakalibog at talaga namang malikot ang ating mga kamay kapag umuulan. Si ulan-ulan mga katropa, deberasan kayo, bienras ka el mga mano di aton. Tabus ka kat ese, kosa po di agara. Siya po di agara, pikit ang mata. Mapapaulala.

0: Diba? Dispartali. Ay, yeah. Ay, yeah. Dong, digi, digi, digi, dong. Digi, digi, dong. Ay, yeah. Uy, malukit. Na, malukit. Ano ba na? Ay, yeah. Ay, yung kamay mo malikot. Ay, yeah. Oo. Ganda. Di ba? Basta ulan-ulan ma. Aminin, pag umuulan ma katropa, ah, bien, dito yung mano, dol, kusa-kusa lang kere agara. O, preguntay kuntigo ara, basta ulan-ulan ko sa to kere agara. Ayaw! Eh. Iposo nga yan sa Facebook ko, basta ulan-ulan ko sa to kere-kere agara. Ha? Para lang sa'yo. Ayaw! Ha? Oh, sinasabi ko sa inyo, ha? Nebo pa sir, sweet pagayot. Pero si Mucho ya anak, nuay pa aros ulan-ulan. Amo ya gane. Ah, si Ligay El Tiempo mga katropa, kadito yung anak, do si Bilog ya. Alias sa pampilyahan, kulpa sa debo kay Eset Ebo Mano ko sa kosa buta agara. Oh, sina ya si. Kabar kontesta kuntigo. Na konti agaray ko nese, Ebo man kire-kire man tamin bo. Diba? Basta ese mga sumbat-sumbat kay nalamian man pud mo. Tama na yung panunumbat sa isa't isa nung mga time na umuulan ko sa kosa kamuta agara ali. Ha? Kabar arado si Bilog yel anak, ara pakat abla, kul pa sa debo mano kay agara kay agara buko nel kuan chichay. Siyempo ulan-ulan, tabla ka do kumigo niya. Laban kita ang chichay. Na. Amuya ka si taabla ba yun ba? Ha? Kabar, abla tamin to sana. Ikaw man tamis eh. Ay, kire-kire man kaagara din yung taba dito. El kao sa araw mga katropa, 12-12 ka tala anak ting. Ha? Pura sunumes yung man sumbat-sumbat, kaya sabor yung man tamin. Diba? Nang dahil sa mga kamot, mapapaulala. Diba? Oh, aminin, madami talagang natutuwa kasi nga alam nila yung mga kamay nila kapag umuulan, sobrang malikot. Kung ano-ano talaga ang mga hinahawakan ba? Oo. Especialmente si Solo-Solo na kwarto. Oh, kosa to kere-kere agara mga katropa basta puertel ulan. Pregunta si Miko Gopito kuntigo be kay mapapaula lagyo taani ba? Ay muna kay Kuis Jerry Garcia present watching live. Hi Kuis, standby ka lang dyan. Dyan ka lang, umupo ka. Ah, mapapaulala talaga. Sabi pa ni Nina Ruru Latipa, mapapa sabi niya, mapapa chupada at sintada pahantak este tiempo. Hala? Ano man ang ano mo? Basta man ito tat, ano, taman na chupada basta ulan-ulan. A, lollipop. B, ice candy. Or C, saging rebusaw kay brown-brown. Kosa to taman ano? Ah? Si Ninya Ruru, anong ginachupada mo ba sa ulan-ulan? Oh, ano sa alin sa mga choices doon? Ah? A, lollipop, yung pink-pink yung lollipop. Di ba kasi may lollipop na green, may lollipop na pink, di ba? Depende sa flavor yan. B, ice candy, agal guyabano kay color blanco. Or C, rebusaw kay brown-brown. Ay, Diyos mo, marimar kayo ba sa mga ganyang weather ba talaga ba? Oh. Sir, alegre kayo at al mga nana, tauwi kontigo, akin na Kuruan Central School. Hi po. Ay naman sa mga mamis natin. Oy, buenas tardes ha. Kunal di aton mga dakilang ina, Alina Central School, Alina Kuruan ha? Central School. Kita uwi ka natin, bienswena di la magaradyo na XFM Zamboanga. Buenas tardes. Ah, bien alegre do kayo al mga mamis di aton. Hi po mga mamis. Ayan, ha. Lego-liga na ka sa mamis, Amara, El Mano, dito yung marido, ha. Hey, dito yung anak, Ali, Ocho Bilog, ya. Baka agarat amin kun. Baka agarat amin El Chichay. Ay, mga mami, ha. Oh, liga-lego na kasa. Apenas palang abri portal marido. Dali kita bumano, Amara yung kunese. Oo. Kaya abla ka DJ na XFM. Yabla ka lele, Amara do almano do mga marido. Leo, kay baka kusa-kusa tayo pwede agara. No, may abo last time akumigo. Di ato na nag Jebilog ya. Jebilog ya na ito na anak. Kabar agara tayo mga lego ko ng chichay. Sinasabi ko sa inyo talaga mga katropa, pabor lang, palihog lang, yun, ipuyot na mga kamot sa inyo mga bana. Kaya baka unsaon na po na unya. Ha? Pero otro na anali, ay hindi gatyo Amara, porque manyukre kunmiko sa broso kila. Diba? Oh. No makita Amara Lego. Liga na kasa, liga na itong marido. No maamara, laba. Man-sanitize. Mamaya, pag-uwi nyo sa pag-uwi ng bahay ng asawa nyo, sinukere man vosotros Amara, oo, man-sanitize, laba anay, no, pasahabon. Limpyo si Agara Yaman, Kosegachi. Diba? Alam niyo naman medyo pagod-pagod yung si Mr. galing sa trabaho. Tapos madami yung hinahawakan, diba? Ah, for example, si Mr. Diaton na un jeepney driver. So, intero dia sa Tagara Manibela, no? Si Diaton Mr. Carpintero, intero dia sa Tagara mga kuan, no? Mga martilyo, mga sierra, ansina, no? Na, liga sa nakasa kuntigo ya tamen se na na preso labaan. Sino kere man tu Amara? Laba. Sega tamen se. Malo liga nakasa ya taman da laba. Ha? Kusa sa dito yung kuan. Kuan kamino chichay. Uy! Bakit naman ganyan ang mga sinasabi? Ha? Ay, but again, habang na-start is GBGB lang kita, Ali, na Kuruan Central School. Coming from Ma'am Geraldine. Ayan. Almohada pati manta. Naku, sa mga tuwas, almohada pati manta. Kuis, pag umuulan, sarap pakinggan ang ulala. At, buti na lang ang ulala mo at ang at may space. Kasi kung walang space ang ulala at, na ambot na lang yung taan eh. Ha? Maulalat na mapapaulalat. May na lang yung tayo space ang ulala at, no? Sabi niya, at ang iyug-yug mo, totoo yan. Na, ayun, takatakatakatakatak. Oh, iba talaga. iskuro lang syempre yasale el second lang. El ko sa yasale second lang. El sol? Ha? Ya pwede ka tukunta si Ma Magnesia, pwede ka tukunta kung to segundo lang el sol yabo niya. nangutana mangut ko kung pagkilay el tiempo ara na pasonang ka. Si Iskuro ba or si Chenebasol? Yalabas si Ma'am Agnes, Iskuro lang syempre. Yasale. Yasale el baka el solte second lang. Grabe naman yan. No. Nabilang mo talaga, oy, yasale el sol 1 2 3 4 5. Ayya. Binilang ba naman ni Ma'am Agnes? Ay po. Kuis ako, kuis, mapapaulala sa mani. Ay, kahang-kahang pa. Eh, kere-kere ka mani, kahang. Yung kere-kere yung mani, laga. Ma-asaitis eh. Ha? E sa mga akil mamani ta pri, maasahi tigat siya. Akin lang kita na healthy-healthy laga lang para sodor-sodor lang. Pinagpapawisan yarn. O, akin lang ito na laga-laga para dolbya sodor-sodor lang ba? Si comment to fresh-fresh. Ay, e sa akil mga akil mamani ya pri, madami ng pinagdaanan yan. Maasahi tigat siya. Masebo na. Ay, Diyos mio, marimarka. Pakilaya lang, sir, alam mga nuway marido, igual kumigo, na tiyan naman tumano. Usa ko na si Mano. Ma'am Geraldine, sino yung mantuli marido? At pregunta to sa pagkilaya lang to, tiyan naman to Mano Ali.
1: Ay,
0: oo. Laba lang to kunal Mano. Ha? Oo, hugasan mo na lang yung kamay mo muna, Ma'am Gerald. Ikaw talaga. Ako pa talaga mga problema na wala kang asawa. Hanapan natin ng asawa si Ma'am ano be?
1: Ay,
0: ha? Si Ma'am Geraldine? Ay, Diyos mio, marimar talaga, oo. Ay, muna kay Michael Fernandez Bonastardes. Tris tigay at naluno, tauwi kontigo sir, taki na di mio kostaw. Apirya lang kami dos, kay noay kami mga marido. Sabi tumama, nada kipalo ka na muna.

naman kasi Ben Criste gat sa deberasan. Sa kaligal tiyempo taman ulan-ulan. Di ba? Kay maskin LDTU chichay reklama masin na takit amin di si humano. May got otro ko sa taendra. Woo! Uy, bakit bagay ganyan topic natin? I-change. Ay, Diyos mio, Marimar. Pasmaw, Elmano, sir. Nakilemas, hindi, pas... Napirmi to sa al left. Al right, tamen. Kuse, gayod. Pasmagat, eh, di ba? Kung yan parating ginagamit, no? Kaya nga, dalawa, I have two hands, the left and the right. Na! At bakit hindi gagamitin ang left? Kung pasmaw na ang right na. Di ba? Gagamitin din ang left. Pag hindi na magalaw ang right, ang left naman ang gagamitin. Yeah. Oh. Hindi ka talaga alam ka. Hindi ka alam. Magmusabi ka man. Pag iman magmusabi maggamit sa kamay. Ah, debe, magsabi ka mag ano, maggamit sa kamay. Di ba? Kay... Kamay is everything yun. Everything yun na siya, especially kapag ulan-ulan. As in yun, hindi ka magpasalamat si mong kamot. Ha? Bagay na ba sa ulan-ulan, abang ka, thank you hands. Woo! Ano ba yan? Topic natin talaga. Oo, sinasabi ko sa inyo. Oy, pa-share po ng live natin mga katropa. Otra vez, al pregunta di mi ko guapito este tarde mga katropa, since al tiempo di aton ay weather good siya. Diba? Ano nga ba yung ano, ha? Ano ba yung kadalasan na hinahawakan mo kapag malakas ang ulan? No? Si puwerte ulan mga katropa, ko sa batu pirmita agara. Habla kon mi ko guapito, be. Pasmo el mano, sir. Del, ko sa se, del masar. Ase benta empanada. Ah, tas ito empanada. Tamal, no ay to. Ah, tamal, no ay to. Ali tamal. Oh. Sarap yan lang kami tamal, no? Miss Manuel tamal bigla. Oh, parang masarap kumain ng tamal ngayon, no? Dong digi digi digi dong digi digi digi dong. Ay nako, comment na pa kayo dyan sa ating live mga katropa. Uso po magpag-greet dyan, no? Pabati na po kayo sa mga relatives, sa mga friends, sa mga jowa nyo dyan. Ayan, sa mga kabit nyo pa de rin. Kung matapang ka na tao, ipag-greet mo yung kabit mo dito sa live. Kabitiin natin yan, ha? Pero kasalanan mo. Oo, no? Oo. Chene, si man order to. Lang, sino ba? Chene, na man order yung uno lang man. Dito yung tamal. Man order yung tamal, dito yung uno. Oo. Akala drentol pansit, ha? Ano magkalapera? Lukero kalaporal pansit kay Dolquan, takal ispantaw bale. Deberasan mga katropa, si pano tumira tamal apural pansit, dol, di ba? Espanta to. Uy, tachul ya man. I cannot. I cannot na talaga. Nako, sinasabi ko sa inyo talaga mga katropa, bakit nga ba ganyan ang patapik natin, ha? Oh. But anyways, manutuhundukon ni Kukupito sa Ligo, alas tres. Otra vez, mang comment na vosotros. Si Puerte Lulan mga katropa, ko sa batu pirmita agara. Oo. Basta ulan-ulan. Oras na natin, 2:18. Taliba ko na sa Santo Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. Itaminal Turbo mga katropa. At ako po'y magbabalik. Dito lang po yan sa 99.5 XFM Zamboanga. Exciting!

Sì. E l'ora di atun mga katropa, 226. Dali ba ko na Cerecel de ato na Ascorbic Acid Santon VC? Talaga namang nakakaboost ng ating immune system para malayo tayo sa mga sakit-sakit na yan mga katropa. Mahirap na sa panahon ngayon. Mahirap na pong magkasakit. Bien caro yaga todo mga katropa. Kabar tampakaro pa to. Bien caro yan mga las cosas. Tampakaro pa to. Nasabi ko sa iyo, huwag niyo kong ginaganyan-ganyan ang mamahalin. Nana. Mahal na yung mga bilihin. Huwag niyo talagang... Nako. Diyan ikaw at mga sinano, karo-karo yung mga kuhan. Tampakaro pa tamin li. Pabor daw, matemplal kabesa di ato na. Hito ako, isdang isda sa ulan. Na, isdang isda na talaga sa ulan, be. Malansa pero sabroso. Ano nga ba yung madalas na hinahawakan mo kapag ka umuulan? Maulit na welchempo. Iskuro yata may kinabintana, diamon. Facing kasi deste mga katropa, bintana yan si Diamond de XFM. Klaro lang kami kay Chempo, skuro yata men. Ha? Hi muna kay BB ko si Michael Fernandez sa Lina Upper La Paz, Kilometer 11, Sitio Fortunato, suena kayo tala XFM. Always tauwi contigo, muchísimas gracias con vosotros. Arriba, arriba, arriba. Ay, buenas tardes. Ako na mga katropa di ato na Alina, Kilometro 11, Sitio Fortunato na Barangay de la Paz. Buenas tardes, mga vivientes sa Alina. Hi naman, I'm coming from Abdullah Mark. Ayan, oh, sweet-sweet naman. No, siya na eh. Talo sila Ma'am Geraldine Katana, alin na kuan, kuruan. Mga tumamo, tanay love you, I love you, Lea. Siya na L. Siya na L, may nag I love you. Siya na kiyaman message kumigo, la pele, apele, numalang abla di may nombre mate. May pamate-mate ka pag classmate di miyo. Okay, ito yung sila nakasabihin, suena daw nila radyo. Okay, LDC yun na daw, tapta daw, ese ba si Miko, ben salawa yun de se boca. Sorry naman. Minsan lang naman itong salawa yun, pero paminsan-minsan, may natututunan din yung mga katropa natin. Tiyana best, salawa yun de boca di atun, pero tiyana best namin, manatin mga words of wisdom, no? Oh, yeah, but this you, Nana. Salawahin din sa si Boca do din Nico. Pero alegra do ko, Nana. Hay muna contigo, mate. Bensuela de la Radio. Actualmente, alisin na barangay de Tumaga, no? Ala pa ka, telemate. Sinuayo ko na kalagara. Era, stara, single pa yun. Ah! Okay, el pregunta man diaton mga katropa. El pregunta este tarde na programa diaton X-Rated. Si Koso ba ito kere-kere agara basta tiyempo ulan-ulan, no? Ano nga ba yung madalas na hinahawakan mo basta umuulan, be? No? Kay maskin niyo, tiyan naman tamay niyo ko sa tagara basta ulan-ulan. No, sabi tamay niyo porke si ulan-ulan, takedagayit eleduro. Takedaduro is candy ba? Taponin man yung kalnarip kasi. Pero so basta ulan-ulan kasi priyo kasi mga katropa, mas to mental priyardad. Pero sino sabi yo, basta tiyempo kasi ulan-ulan, maski nebo lang lais candy, maluyat-luyat pa kuna siya po na narep, takeda da yung duro. Patigas agad. Ala pa din yung classmate daw, sino yung dala ko nakalpo di agara, siguro po dala garal chechay. Era daw stara single pali. Uy, bakit naman nagre-regret ang person? Sinasabi ko sa iyo, mate, matino ka dyan, ha? Okay na yan. Dapat maging happy ka sa life ngayon.

Huwag kang mag-alaala dyan, ma'am, sa lahat ng mga mamis natin, sa lahat ng mga iniwan dyan, sa lahat ng mga hindi kayo minahal. Sa lahat ng mga katropa natin na hindi trinato ng tama, sa lahat-lahat na kayong lahat, oo, kayo, ito, ikaw at ito. Ito lang yung ex na hindi kayo iiwan ng XFM. Ay, grabe naman talaga. Witty ka doon, Nico. Yan, compliment ko na self. Diba? Oy, dapat naman talaga mga katropa, GBGB lang kita. Diba? Dapat talik-talik lang kita na bida ting. Mas kinsya na kita problema, no? Pero tiyan yung bicycle, tiyan itong problema, then you feel sad, you feel it's okay, take time to be sad. Ah, kasi ganyan naman kasi talaga dapat, no? Debe balance al datong emosyon. Kasi si Pirmi to Alegre, mga katropa, kabarta pa, cheto lata, otro yakel ha? Sabi ko sa'yo. Oh, Alegre talaga. Bano pati si Geraldine Uno, si Geraldine Katana na kuruan, Alegre Pirmi, kabarta pa, cha palata. Otro yakel, no? Sinasabi ko sa inyo. Oo. Dapat yung pagiging happy natin, happy tayo. Pero kung may problema ka and then you feel like malungkot ka sa mga nangyayari, take time to be sad. Diba? Kabar si Rabio, I mean to take time to be angry. Angry! Diba? Take time, no? Because yun ang emosyon natin eh. Diba? Mas nito ang emosyon. Dito una si Pwede Sangga, no? Si Akel Tupi, Elente to Alegroto or Alegrota. Pero si Chene Magita, Chene Best Problema, mga katropa, no? Si Taman Phil, kito kay Pardol, makatriste man ako sa tapas, ha? Man triste, to! Ha? Kasi negalya pa sa kabar, Alegre pa to. Kose lang pensa kung tingong mga mirabo niya kung kuhaan. O mirabo, chen niya kose pa sa malo, Alegre pa. Entakto pa kagal. Entakto pa kagal pensamiento. Diba? Ayan, yeah, emotion natin yan, diba? Si Kosa man dito sinti, Kosa man dito emotion, no? You know, take time to that. But of course, after nun mga katropa, as you're taking time with your emotion, always remember, do not make decision. Alert? Oo. Totoo yan. Always take time to your emotion. But of course, mga katropa, don't make such decisions. Kung malungkot ka, huwag mo na mag-decision-decision agad. Kung masaya ka, huwag mo na mag-decision-decision agad. Kung galit ka, huwag mo na mag-decision-decision agad. Take time sa emotion mo. Si Kosa Matuta Sinti, rabio to, di rabiao. Alegre to, alegre to. Kriste to, kriste to. Pero numaanay man decision-decision na situation that to emotion. O diba, tiyan ko sa taprende. Diba, may natutuwa, diba mami, dyan sa Tumaga, nanadal din yung classmate, sa lawain ng Tebukate, pero tiyanatay ko sa top friend eh. Totoo yan, always remember that. Abdagan din sila mga katropa, when you're happy, kapag masayang-masaya ka sa mga nangyayari sa buhay mo, diba, you're really happy. Like iskansakat na sheloting, pati ang mga angel, Alegre Contigo, mga sinaba. Ganong level yung happiness, be. Pati yung mga anghel na sheloting, pati San Pedro, Alegre Contigo. When you're happy, mga katropa, don't make any promises. Numakat man desisyon, promete or kosa. Si Alegre to. Totoo yan, ha? Maniwala ka sa akin. Take this as an advice kay Miko Guapito. Kapag sobrang happy ka, masayang-masaya ka, bin Alegre ka to. Ito'y pinaka-alegre hente na mundo. O Alegre to, di ba? Take time to be happy. Pero numagayot, promete, basta Alegre to. Ha? Alert? Alert. Inscribe siya, ha? Kay exam kita manyana. Totoo yan, ha? Kapag masaya ka, don't make such, numagayot promete. Kabar si Rabiao Tamento, mga katropa. Sa gayod, ha? Si Rabiao Tamento, numatamendi si Didayon. Ha? Numadi si Didayon, mga katropa. If you're talito na state, dahil dito'y emosyon na kung saan galit na galit ka, kaya ka't rebenta, ay, rebenta yan. I'm so mad. Oh, kiri ka tsirebenta. Oh, yarebenta ya gayot. Talya ya gayot. Numa gayot man decide. Don't make any decisions when you're mad. Again, ha, si Alegre to, do not make any promises. Si Rabiota Mintu, do not make any decisions kapag galit na galit ka.

Si Krista Tamento, prikuraman kwento. Numaman silensyo. Totoo yan, kapag malungkot ka, malungkot na malungkot ka, try to talk. Diba? Talk to someone. Diba? Numa esta silensyo thing. Because sometimes loneliness can actually, you know, lead to some unexpected things ka na ito na bida. No? Pero so si Krista kita mga katropa, busca barkada, busca pamilya, busca kung kento pwede man kwento. Kung Miko, man kwento ka. Takidimi number, 09. Oh, i-message mo ko sa Facebook, kakausapin kita kung may problema ka. Totoo yan. Kapag malungkot ka, if malungkot na malungkot ka ngayon, gusto mo nang kausap, message mo ko sa messenger ko sa ano, Miko Guapito Facebook. Kakausapin kita kung malungkot na malungkot ka. Totoo yan mga katropa, find someone to talk to when you're sad. And when you're mad, don't make such decisions. And when you're happy, don't make promises. Yan lang talaga, ah. It's okay to take time with your emotions, but don't you ever do those things, ha? Yung mga sinabi ko, no? Alert! El raso, el rason, el probesa para man triste tu. Dale tamen kita ora na di atun, pero so, totoo yan. Ah, give time to yourself. Always, ha? You know, the most or the best gift na pwede mong ibigay kay self, sa sarili mo, oras. Totoo yan. Tay, sobrang hirap, di ba? Ang hirap ng buhay ngayon. Totoo yan, mga katropa. Even me, myself, and I. You and me and everything that we do. Ha? Di ba rasan siya, mga katropa? Ha? Oo. Chenebest na sobra de tormento el vida, sobra kita taman kayut para man survive, para bibi kita. Chenebest na ime kita ora na kuwerpo di atun. Ha? Alert! Ito yan, minsan wala ka ng time sa sarili mo, nakakalimutan mo, natinan mo. Ha? Chenebest, otro gente, Pablo Contigo, huy, kung sa'yo man tapas sa kumbo, na, nime ka keber! Libera sanse. Ah, because sometimes it reflects physically. No, taman reflects sa physically. Sinime to or dito kuwerpo, hindi ito tapay na pelo. Di ba rasan siya? Hindi ito tapay na pelo. Dito yung ropa, hindi aplanchaw. Kumu ya. Ah, chenebes, mamancha pa dito ng ropa. Chenebes, ano yung makita po di ba niya? Chenya kita umpo ko olor. Kasi sobrang busy mo, sobrang dami mong ginagawa. Di ba? Pero nakakalimutan mo yung sarili mo. Always give time to yourself, even in your busy days. Ha? Always choose to give time to yourself. Diba? Before to sarin na kasa, man toothbrush. Before sarin na kasa, pain na pelo. Before sarin na kasa, mga katropa, plancha ropa. Ha? No, ka di ako nul kuwerpo. Tingya, di agani kuntigo, bar di apatid to kuwerpo. O sa man to. Ha? Forgive man to ansina to. Dali kayo tiyempo, dali ora kon el di atun, magakuwerpo mga katropa. Bien importante, gatse. Kani kun mi ko guapito, ha? Niwala ka sa akin, be. Makakatulong talaga yan. Oh. Oras na natin 2:40. Taliba ko na ustedes, mga katropa. El ascorbic acid santon VC to boost your immune system. Sa ating katanungan for today's video, kosa tu kere-kere agar rabas na puwerte ulan. Ano nga bang masyarap hawakan ba siya? Mulay. O baby naman to. Habla pa si Sheng Kuan O. Nako sa mangkel Kuan O. Kisita pa ba kami ngayon sa Manhula? Yung Kuan O. A, matunok. B, mabaho. Or C, masyarap. Ha? 2:40 mga katropa, manuntuhunto pa siyempre kung Miko Guapito, Aguilar na 99.5 XFM Zamboanga. Exciting!

0: nationwide.
1: Yes, to help!
2: Southampton Plus Gold!
3: Nanay Christy?
4: Yes, sir. Nagarito sa barangay, Bilog-Bilog, Tanawan. I am a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Southampton Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Southampton Plus Gold and Southampton Vitamin C.
2: Southampton Plus Gold!
5: Ang kape ko, Southampton Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Southampton, soya at palunggay. Sarap araw-arawin. Southampton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
7: Magvision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium V3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may PCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kisi.
2: Laging bitin, ibalik ang baksi, ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
9: Oh, yes.
2: Turbo, supplement for men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo, supplement for men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: Southampton Plus Herbal Soap.
11: Ito si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Southampton Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
10: Southampton Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin.
10: Southampton Plus Herbal Soap.
2: Southampton Gold Coffee Mix.
12: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Southampton Gold Coffee Mix. Maliban sa ito ay siksik sa antioxidant, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo, Southampton Gold Coffee Mix.

Orasan natin, mga katropa, it's 2:58. El ora tayo ba ako na sara sa Santong Plus Coffee Mix para kung nagkalyos mga kere-kere man kape ali, mga katropa. Nako, sinasabi ko sa inyo, mga katropa, siya ito may na blagita bian altol di atun mag blood pressure ali. No? Sabi ito, binmanade ka siya mga barkada, mismo mio friends. Ha? Pwede ka tabla, mga katropa, kaya bahagayot, LDE lang mag BP. No? Oo. Kundi ito mas sila Santong Plus Coffee Mix, no? Sila mismo yung sale sobres pantaw. Ade bien sabroso, mga katropa, bien healthy gayot para tomake, chen este mangustina, chen tamen soya, y también el diatun malunggay. No? Bien bonito gayot na cuerpo, ha? Para sa kung aquellos quien quiere proba y toma, bien suabing suave lang gayot sa Santong Plus Coffee Mix. Nako, mga katropa, ipwede ko na si kumpara na di ato na blagita na magkaparmasya. No, ke tiene aquí na siyudad de Zamboanga, available po yan. Na Celsius Pharmacy, na Joann's, na Oro, itambyan na Mercury Drug. Itambyan pa rin kumpara online to Shopee and Lazada. Available po ang Santong Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. But anyway, sa mga katropa natin, Ben Cory Catalora ting. Ay, pagsubok lang yan, be. Pagsubok! Ano ba, diba? Pagsubok lang yan. You know, that's the... May mga seasons kasi yan ang buhay natin, no? Blang na sila, LD Aton Bida, din kumupahin na lang man siya. No? Iba-iba yung mga pages ng life natin, diba? Si Taliman Tuara natin ito sitwasyon, onde bien peso el problema, acorda to pirmi, pahina lang se. There will come a time that you will flip the page of that life, no? Diga lang siyempre el tiempo, mga katropa, man flip lang to kunese, kaya kabaya to solba kunese problema, no? Hindi sa that, hindi stay forever thing. Diba, si Kosa man to dyan yung problema, li aura, mga katropa, diba, it will not stay forever, no? Hindi sa talipirmi, hasta que na to viejo, hasta que na to vieja, ha? Ay, kabalansi siyempre ang mga problema dito yung mga katropa, no? Oo. Pages lang sa daldeaton magabida. Isa lang yan sa mga pahina ng mga buhay natin, mga katropa, no? Kaya naman, don't be sad. It's okay to be sad again, mga katropa. But of course, ha, busca solusyon ng mga problema diaton. Iuwi lang na XFM para GVGV lang to. But anyways, mga tropa, makatriste kayo. No, makatriste. Because it's already 3 o'clock. But of course, I'll see you again tomorrow sa programa nating X-Rated. Manunto-unto pa siyempre kung kami kagwapito manyana, ha? Sinasabi ko sa iyo. Kita-kits pa rin tayo bukas, ha? Promise ka muna. Ayan. See you tomorrow, mga katropa. Same time, same show, X-Rated. Aki lang doon sa pinaka-paborito radio station na kinasyonan din sa Zamboanga, nag-iisang 99.5 XFM Zamboanga. Exciting.